nabi na kumbai nasbagini. Inna ni kami kila kwal kila surule kinyet na nas to dosia kangoba. Lolo kwa men kama lolo. Na inkile orre kwa bibulula. Suruda ngila nyet alke. Ken deman tebunga. Alkwa dingan donga kede bibalosi. Albasin dem tokki. In demle alkwa nurgu kanya kake. Kake. Innama tari tarai. A orre duo den orre duom bele asa den orre duo den se belen kela amba. Ben bele nye inkaslong. Lolo inne la ngaiba. Duldia kebal komol moli. Naman kiana e ngay nilang. Alba ki kaurela, bafago. Ngay ngi, nadokin si kuatara. Ji orre duo. Ile duo si mang, asa lompi kuaye si, a keng jalunga. Abas jalunga na domburean diyo jegila. Koro asa jinyaba roo jago. Kaura asa jaramba al jago. Al awuna kem oz janne waye ngala janne ba lolo orre ko ben kam ha indu mang yal inenene ato na ma alkago illale degi ni indu na ma yeyi al imbere asa ye kigide ne yeyi ne den source jigidi liade mbele arising nyet lom ko angidi jabidi ko angidi al bengene sinen kawe naji za da kiyanyang in ay ku egal nama taray duin wor ko lia namas kelma duila jain duila sungin illa alangari min idija gal kini sis boy di labisa idi neji nanas bisa ngajunduta idi neji nan ku rojane nan ji nanas jani jin jimel enen naye kana ji nana yen nyet kelma ngas ke imbalan kini malullale kai ila bele do ngaja Sesi daim fallo kerkela nyamba. Idi neki darma sabato wa kendelba daim ngore ngere ba kense nga kaming. Ine liana maja unge na ikuru junge. Ayla kuru junge jama. Ay, kai nila nga langa abay. Ay, kai loli ala nga imba. Ay, kasa nga otoye ngoba. Na iguikil mabungi. Ngayin nasi nga jome ba. Ngayin na nga jabe nga lefya. Neji duldin ko yang lompine kiki nga rafia nangi jaware ki nyet arayne naji to doktala nga zaimba kaangi neji din sursi njelu ji la lole ala jaimba jeli la lole roko nyang namay la lole jakago no redo pellet nga jaruba ka boru in alankaden kuriang oredo pellet nga jaruba ka duin worre ala lole ke alkuanke alan dangan dioke innama da tarai neji din sursi nga jaruba ala ngila lole jago yan din sursi ro konya jelu ila nama den tarai ila jeina lomle jago ngila din sursi jam lomi jago lena ma nyam ya isa kawe lena ma nyam min aisa ka kawe neji jang tari duo aljija fa in dentarantarai asan bibalun alan kikileken alan bikileken o sogis kaw iledo nan songa kinga na kirsingo o sogis kaw alan kinga na in belele kirsingo marang baranga si songa donga ani a alkele na kagul na o sogis kaw kiboray na borofotay alan kaynes kay udonga testes kaw a kerek Osoy kibora ina borofotay.

osoy kikafalay nakeinga orekwa ngayngi anas kawla na kara na wargis kinkeinga iding na nyargaf ke ngudo nga fia nayla ni madid de kena doktora salongo laba osoy kibore na borofatay bara abdurrahman wa ibrahim osogis kaw kibore na borofatay osogis kaw bara mubarak zakaria osoy kibore na borofatay ferraba nafago lobi lo albi bayin osogis kaw akeinga lang indu kirsingo alim minambeling ina indu namas namas duyila kilma ke den diyong ere asalong kigari ming ere. Marragal den tari alfi duor rey na tarifi. Induyila din kilma namas inga agingi ba. Na kerrek dingin ere jelu na kusenga indela. Na kurro nina zaimba alang kerinjawi. Innama tarray. Namay kurro juunga na injaming ahining akaila loli alang ahimba. Nangay ni nangji jayeng na di rita rajaw ba ay nin jayeng la lole. Na dual kwe la lan den kulum pispia, de reintari efi. Na ji dual reintari jaw din kulum ka ang asinke. Asinke ba. Lian naman jame aliyengi na eskawi. Nama kaungi na belele kayeng na tari lia kayemba. Ngay ni na belele kayeng na tari lia kayemba. Nagari miya aba kwa ba fi. Niki aba kwa akaw ba. Ngay ni na akaw ba. Nabas awlalang ila tari a baduing isi ummel na iki kurajelel. Duing na iki ne duing kikirel. Na isi mbeleng idi ngalang ingari msi jitija algis kaja. Ka idi ngalang duing isi jitia na makering aungi. Innama yene kidele kain. Alangari msi karrajawi banjumong na deyong os diimbara izatu. Nazi isi jan zatu. Diin zatu nazgari msi jan. Egel na makering jaungi gel. Ina wadeng taray. Nadigal garim ela alandi ngos karlanja biya yagal toy ngalanja si. Ina wadeng taray na kene nintiri di fi. Jaya ngale. Awu nas kanjuru nga taray ka orre kwa. Alki ayanga nye din kaming orre duo. Dayang taray alki tausay. Duo bi duo deyem berale. Se duo kerele kelanja mbaba di le kelanja miba. Net wala kebana jisi ing irel ne di ngorre duo. Irin na abading idi eri enga. Yesi anang karake den kilma astirelba. Dile den sekel jam. Ding isi ajanan ba. Anang kiyang koranga kergelge. Irin na den jayin din jayin na den wari din talang izak. Kwasi orre nung le nung na ke asang kikang na den kilikay na skan. Nijiga lalgi lompi ila loleja alangi nga jamimba albaka ang nakomol mga. Aba diimbara elnes inkwa al inene inenke ila lole alanjuru jurgulo. Nasan kain surunga sikikan. Alang induontara ko ba alia inembele nga al-dahiyya ina yishariki. Ngayin, asan kain surunga sikikan. Na alang surunga kurudua kawidiba. Alan surunga kelel. Marraki lo lekayin. Orre kwa kimbelengan sengage. Abas deng erike. Dinen karabale kini nyet na den temungirengi. Orre duoban nan. Iding alang do alang sitawatan. Walasa nyingi marran nan. Marranin garim si kurweni alang ila eri. Diyang orre duole warifia. Le erinawa nimfi wala di lakeba wala di lakeba. In. Nama da injay ngali nenkay orre kwa kikien koranga nyet kikien senga iskirsing idin naba se akirsi walompi bengingo ne kinken senga ge lo ker kelamba makine ba senga le kay ndelling surunga si abanan ba awnas jurunga surbonyu jurunga kalbang inne bindel zatu inne bindel beng marra idin jay lo lale alan orre sistari ja alan orre jay nga kileke al kwang orre nga kay alan orre jay nga kileke al kwang orre nga kay in awna din jay lo bi lo la jay alan lo la jay mana na eri jaw alan orre do fingi ila den taray asan juru nga sur bonu abas juru nga sur nyewiye ila ba enes kilma suurnya winye. Na bas kin au suurnya winye, bas kurro suurnya winye. Na bas kurro suurnya winye,
badain idi illa ari aisa dirdon di au karrakawi na bai illa ari si karrakawi kain jayin aban illon ana kwang insi abaka babatarai ki nama ille kain inama induongi al asa azayiki duwa kanyindia ale sharigi nama reyazlomba illa katari na fi ki rei na tarifi inama yayi ngayingi alam belenga firja jigil alam silin silinya badeling silin silinya silin silinya den suruna pissin kain kuroni ngas kainba asan kaini si bakela na silin silinya in karul ingal kwa mburu wale kaine karili kwa longa le kaine karili daile kangi le bajakan niba marragarim reingel na kie bisa julel na undu le jila tezato na jukuro ni nas jayin balangarim si le lolo karrajo ine bibi na kwa dola sin jual bel naba ina matarray na dok nama inkaming al nama dayin belenke ha ay ay ay alanga kaba king king hai ki alang kotoingo ambo toingo ba marra tarra al kene indel bi baron sa orre kwa. Urtu tu gwaing ange. Al jadong ken buldua keng. Ula al jadong abide keng. Ki inge ke lagin. Urtu tu gwaing ene lang. Ulama. Na ulama al ange keng ulama ho ngake bomang. Umang ke lang al galun duwa lindyo keng zato. Na kila kwa al ki inge zato. Al gudin taura keng. Al gudin taura kai na guda kawai ba warre kwa in bera bera ka kire ai al infirtike nin na ayanga ongalle dui na kuldin ga guda kawai ba na kwa ngut kawai kai kuldin ga kin jado kanin tarikal walal luwa kai balan tarifi azat jado kanin tarikal al nyar gabin tari ela warre kwa awuna jurunga kawli liya garim din ko ensi zaatu baw na derri tarifi na den juru li nas urrel nan din ko e jundine jinan zaatu nazim belen jia sa jolmo din warre wala din baye ye gisi ay la ko rawa ngayni nal uri ngay sagi lole fago nanin ka nga baji ay nin jalnga ineng na din ko esi speed ne jise sidi zato din ko zato no din garmi zato bi ay virye na duudi na kiyet ne le duor ritarifi ne le ay ko esi nga sing jwaba en duo al yeyi na garmi ne kasi ajundi balan ku inje nga tullege ne jisi idi egines ila lole agwal kwandol ko fellet asin jwaba ko esi na ko esi juru deru ko zato na dem buldum fi zato aba mangi jwale la gari min jirsing umam banjing benji ero illa namaye aljato undul na dingale na kene indel namakwa muwazafa kerela neki na umala kerel kuringle na ninka gwenne kiborai dwi ngore kwa awuna skinsi taras kegil alang inkaw alang akirsim bana tariko alin kamin al kirsi na ko ba ai nan ji duwar rai tare jaw na dingi si zatu ken sen as jago ba na dimbe le tindi bot na zemer tai al kan sadisu alan dingi si an ja na ma umman ine ji jirsin tara na jirsi ka belanga ji jirsin belanga jitto nga gari mi ngereng daga njamen duin orre na ka anyang na ka inne na majiti jirsin ya gari mal dili afa ko banu kille na mas den duila kingi di iru na kin killa dolam bari do aske balan alan garim sikirin jawi wala ken koran azawli bazat inna may yi na dayin idike ko al nyar gabele birsin imaynen diengi inna ma diem bere al inna mba al duo al bashaku wa fi na fi la fi ba al nyar gabele birsin kiyangi si asan kayfi embirsimo aynin ka alan kin kayna kwa nakilla koran songage na dinga bas bele kwa alan sejeyi na jidingi si pie asa jaba din wore dosi bas sejo aba pia ba liafingi dina den sursi lomempi marabas pie ja na nyanga na bulong
ila ba islong alji jangne esi ki ajabi en au alan tarikaw inna illa na korwal kilu alulandi jeila alan tarisi nankaw dazin dualon baki ka kaw nama mete ne bulu na kila tarika ki ko ila lantari ne den orendio ki beranga nyet ki koranga nyet ana orre do wona den orre do si ative vi yen tini lalan dingi sin jamin gel injan ne jike jang dogel kany ne marajina kana ye kai asan dele kanyu ngi na juru tarika alan illa kaimba inden den tini na aso kwasi nga mintarat intari al taringa ngi na kawe kwaben kama a kai ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berringel ne bolu kai ne inden alan duwa den kwe adden fiya na duwingi si leddi na manning itsifali na yaiba naske nguwangan juri nga fali nama garim ti nasin kwa inga duwin kwe asa alonga ba al dogola dole nga nga na fiya pele dalabura ba ya kinama yenge na duwidia a orre kwa so nga gido nga kani au nas juru nga tarika suri njana ni ngoroburo au nas suru nga kwenye na suru nga sikensi siyenga kwa adikini matulele haka gubala nkain kuli nga jato kwenye osoge ska osonga a in berak nina beranga iskein kin nakwa na bera toxikein a beranga ukein ki kafalai na beranga ausikeinga alan kel na kin beranga awin kirsingo duo ale sherigi ki a ki borai na le adahi ele ka go manan sherigi nin kirsingo na le duo le ka go adahi ken belenga ai belenga osoge ska duo ngor rokwa banogi na kurono kwa zdan tambal kelkam na makeinga na zdan beretam kago ki borai

0: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele karigi bulo kelmang simming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le
1: osoy ki borayina borofatay osos kawdang iasi analom fi deru rumanleja idinna songa komola maraila tile ye orekelsa ama a ila namadian tari a alki kaina kawbailasi ki borayina kense ngage nakwa osoges ko barnga nyedding albel na bago osoges ko bara porpor mon ko osoges ko bara gamraddin adama adam osoges ko bara au bakr ahmad osoy lobi lo aljaindo kayngi sila songa donga jani osoges ko barnga alki kora ker ngabela donga ge kanni songa albela na bago bara nasreddin adam osoges ko ki borayina borofatay bara shakir Sokol. Osoges kaw bara Shakir Sokol. Osoges kaw bara Abdurrahman Wadi Ibrahim. Bara nganyad dingis osokaw lobi lo albi bain. Kay nga asandain beretabun kago duo alye imbeleng alye si inkiria al sharigi. Kale den surin jigele al sharigi den surin jigele. Ki bat al den surin jigele sharigi. Kile nama yenge nekirsing ayina den bera iz lekela. Den bera iz imbeleng ila duo alba imbeleng kasi alge hab mishan koy. Nadigle imbeleng ingari kase sa faridenga Nadigle imbeleng al yeines iringe garim enne ngitara Neji ay jawa alan jundi nakike skuru arabanga kayna jundi na mangisin duoju si fariden via jika anjote ngo balangi le risi karrajawi nasa jiwa isa jis faridenga na dinga iba neski duru kawe yani intille lo ajeluba alang din sursi la lole jarang balamba jawuna jeyne nan jam ini le duoy taral nan kreal ashari na ngay ngina jotto en din sursi ngi di jegigel egel ne jidi reitara jawona do reitara jogol anjuro bay ning egel di le mafru di sense ina se fari denkal nama duen do tar jaw ko baniki kuim belenga jo na kamani ki duen juro tar ja na ba jawri ngi ki duen tar ja egel kanama sila a sa kalu maraba di retari jaying jaw duwa ke bayse mbelanga linen jawale nen gis jalon kay aranja di source inama ye el nambel nama mbelanga al gam mission kaw gi kansi jina alanji la lole jago gi jang na di source lole jago al gam mission kal ngay ngay na ne la nyan kam nama udo nga aw kay na jundi ne la lole kaw ko ngam al gam mission kaw de gi kan la shuraka san zat anan ki il lole kay zat ngay ngay Adilla alang gut ki asanai. Kwa dogola zin kulela alang giray akalba. Pellet alang giray akalba. Ne giray nyei algi kwa jundi alang kuri ngile jayeng, alang kuri jang zato. Alang muhammashe jamba zato. Adilla ye gari mkendi zine gudeli ay lafya bazato. Nama sin dola kawrela. Alang gut kal. Kia kamba na ila lole kawo. Deng awule alan dogola kel degan gut kal wala lan alan ulumi la kal al tulay nama sin kawle la kwe aba mingi la lole nga sin kama insial inkriya e tuina kawe nama ngin kwe alba dentare alba yalon kwa iru korodoga sin kan ni aba man ay le kin duo kudin korokoro sanani ba enjuru nama ya ngana ngin tarifia annin kikin kwa le kanga anin kay adilele ko gut ka wal min raba ko tamen tele kan anin kay ndola ki nyet gira madrasa kay ki inte mi le ka golan an ka go ba nanin kay ndola ki ngusi ki koranga kergal kawe nam bari ngang gut kawe zatu inalan ki royin gari man ke ngabay lole ban yen ke ngazat marra la tele fellet ki karragen qalis na akuro kamilin diyo ban koyto birjumo na koyto bir ba ilayal al ila na tardu ta na ngalon balki galabel zat inma ki karna entari kalan ki dele kay marra ala nga kirsin ba ayninka lolo ilay dorana longin di kay ninja alan ki karaba ja ilan jisi lolo rol alan dingin bele sekel jam azan surnga bodaran duwa belil ba alan kibgari ma be berel banes kingi si silajo alan dingi si ajanan ba alie alie faga rivian ji filfila rija wala le marka fiani ji sona ja asanga njalon kin yet alkulum togin diodo dia asan dingi si belen sejo ade garim dingi din barangi ngo asan ken udonga joba wala asanga njwa kasa alumba kin yet yenge alan ki surunga sisin kame algis kawe kikan dingale ne ki shuraka kan za to alan ki lole kan za alan ki lole kan ki kan lan shuraka kan ila sei naman si kai na ila tari ka za aba in juru sia kai ngoba a kingudo ka ramping ya kingudo ka ramping ya liana man jamin al masuliya ke ba aina ke ba ne lon pian gundi ba gisi ne ye ki kwa ngarafia ngi juru ngarani na nyet arabang kangi nen kama ringare kasi aba baba kirinsi algis jisi innen kutungul jay nin jalak ille juro imbera isine nembele nali al kan kirsin albaynen kirsin asin kalnga al innen kanga delbaynen kirsin asin kalnga na gi jalnga segel na din juro tara zabagol inama digdigi kinsi asan alang keringa kamene ngaba al innen kanga egel innen jila janga kan kin kuku nga kayin asa juru kayin na tinelele guddo ka koyba na juru kayin diam orren diyo nang innen langena se sur kirgen puttondi na surunga kelela na manyene sur kundi alji jaina seme illa si bas men kilela ila tarihi al madi ay longa jika al-hadirin jirsungo mustaqbalin. Ila digba tarikhi bas. Al-innen longa. Asan kwa kanga. Al-innen kanga. Wala al-innen kenga. Marra ille ay jayinji. Na ille ay ninguro. Ila den tari deling. Ay jayin ay ninguro. Kinjige ngale ay ninguro. Insi alang orde kwa ki koranga nyet tarikal. Nabas jurung garanyang tari abiwoba. Batarray. Aseyang garim kayin nezim beleng inti. Ya alba bitijatogi. Innengi. Nadenga ingi kari alba diyong kang. Alba diyopis yang alba songay. Innen angi kari ya. Duyung oro diyo kiti yimbagi. Aw na diyo duri na juru fisi. Juru aba fisi ila diyo si bang rituleni. Ela yeyi al koro dinkiri kay nemes jisiki kasakanya koro dinkiri diyo nemes jisiki kasakanya jijo to ela san kilo koro jijungo na kiri dingi a kingudo ak nyedenge orre kwa do mongi kanni ki kayin korangan kergel ki kayin jalungan kergel ki kayin taringan kergel etina apa niuna de se idalan orre si ilole rang dingi se julba din warre duwa nan kikiye surunga tergila baldo din garim ina jeiba alan jawngi na garim si jaru jeine din warre duwa si garim jei elore duwa din ngem ba pellet na entileve din kuel din juru ngola kin kurun ngola ari laldi le kena dele akema be le ndelin kuel abas ile ribulo jisi sarabe ergidi ne tawra jabedi na lola le ke do ngjago insei lo na bayin aunar ya balin lo na bayin kiyengi si sengas bo al kombang orren auna surngale baydi di ki jeldowa auna jurunga sur birgo surnga si lo menga bawa na surnga ngas ba min ba al in erigari mina espia ay jingo jikaja alangarim dingiri na fiaba jikaja alangarim dingiri in afiaba zat di sur si nalan jingo in bera easy namas bera tokkein alang induang inkirsi walena na inkiria sharigi a bano gino koro nas dain tumpol kelkam a nama kein asin bera tokkage abai tinjundi nama lia dahi inkirsi mo ila dual dahi ekie kem bera nganinge na abado giti ngambulo ba namas dok a ki tintabudu wala sare wala galkila kwa linga lundul nama dokkele naskage asan kwa kien juru ngale ka ndu ngore kwa bano gi na corona kwa zdan tombal kelkam nama kenya nas dem berata mun kago osoge ska bara somere osoy ki borena borofatai bara sare ber adam donga ki kanina bago osoy perraba na fago kin nama ki kan nas kai surnga kauno gundi na kaungi na gal kwasi lo men kau na ki kan na kurro kan nay sen kiyo kigidia na ki kan na libdia kundu lay sen kiyo kurbo akaye ila nama tarai osoge ska banogi na kurono kwas dentum balkel kam nama kenya nas dem berata mun kago

0: Osoyi kiborai na borofotai orekwa donage kani lobilo albayin osogis kaw bara akula khwan osoyi kiborai na borofotai a dense dingi se abaz jajwa ba ne jiwosi ile lompido gibisaini ile ngini kikensenga kirsing osogis kaw majiram bayin Abubakar Ahmad osoyi kiborai na borofotai bidok awuna taras bang illa lolli albibayin kaimbar nga sinyedin donga bani bara Shakir sokol sokol osogis kaw ese belengse kwase kil mangale awyel marra awna sekel jam na dorajo alang pie kala jam bana may jurub jabi o sogis kaw bar nga nyedding ma meram Sumeya Muhammad o sogis kaw meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga janina kaynkul jasi donga jani o sogis kaw bara Abubakar kido gison nga donga kanni lo bilo albain iding na duwa ba orrede ngi sa ko elba ang elba sande orren dali kel ami kisei ilay ngungi in dentus ke nyedding na Dainkil mensi are kang asan dain nungim borokoro na jado foron suruke ne duo bi duo ela nas den domon fago jawil nas kwa kalnga al kwa kan nakain a osoy ki boray na borofotay kangumi ne nkirsing a orre kwa en nama bera ongale kanni duo cherigi den surin jigele zat kiye wala say dibbi saundula lanye keldia a ila nama ki kang nakilasi kwel asan kayngo duin worre kwa kise a na ba kwel asan kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duobi duosi na de lole ka an munasibi makanan munasib duol dele gaddami na maden ila loton aka ne kinyet na sinye si don akundi ba nangal kele ki juru asan juru nga sur kanyu na kan sur nga kingo ngayngi ne kinnen kan salgilon piki kuldi an rafia na kaka a alan illole ayin na kanin a alan illole uro ne ki kai korangai na ki lalé juru nga bonyu du orren ko lobi lol bay keni na kaya a surnga si abanan ba ila dan jagingi a osoy ne ine na makayinga al inkirsing todigi inkirsing asabeto todiga sabeto adila kwa dabanga sin kawi na kwa lo le kayin nas kulunga kawina nan kwa kitar nga kile na kwa lo kay nat kitarin jirnya ba nan kwa kitar kan nya asan domon kagol kweria ne intile jeldeu ela kin namas ngeringi intile ji ay ni jala waki benjeng ne skin jala ki kakorang in namaye alang ilalia kaimba dimbil inera mbeling ki alba kan dimbil kain anning sikalnga in kwana men kiria wula men asijin kan le kain ilal den sijini kan na kani la bedosi alang ilale kuro na nana illekela na madok al kalekain al irdilekain nen kamin anning a engaba anning in a engaba ay anning in a engaba jikini janga illa si alangirsingo nalia alen kamin al doing eren kuro kabe ne jika nyuni neskabe inama danji ngoy orre kwa borudangi na palke tengenga kwa sasamin al ninke intalato teletin kanun duldin kwen na dain borule tokbir doktare afi tok tare afi tokbir tare afi insanin kwen den tenge al deldin dio kay tokbir doktare afi ba tenge tok na indo kiki ayin bay in ay jayngi inama den fer jay a orre kwa a osoges ka okibora ina borofotay songa dantin madging ajal ay jundiba asan ila dille kago na makinsi kimo na inle aynin kalan kuro jial la jayin denko asan dingi si senga jamming alkarake ine kal inen nen ngelu na kingudo ngali nen dwidia bara al inen nen kalan inen ko illa ye ring zat illa ye ring ye jibat alangari mina kuri kai adidi ngore ku kuri nga annan din kwei niu annan mera mi zat jitilai wala salki ku angul dia kan ayenga firinga nin tamman itarayin bele a orre ku asonga ge sosokau kin udunga songa tarage marra kidan jurule leng in alkeringal nakagila dingo redo si alangin jay al yay nejijang. Al yay nejijang. Al kin nelang kamming kerrek kewa todi korwala ingiba. Kewa todi korwala ingiba. Neki tokkang. No orren kung long lompi iwagin tarajato. Jingwa ka kirakin. Aidi sur si jingwala. Baru daile al koyong aleki nyeddin kinge ka kei kei karmage al koyong aleki imbat. Kei karmage al koyong an diokin. Na ngayngine yang koyong an diokin. Na karma kerng al kiri na koyong an diokin imbat. Na ainin jalan kingi la lole jarang. Na koyong an diok kake ezatu na indil. Orre kwa. Askelel ba ilang kwa gis kiyokeli. Askelel ba kwa gis kiyokeli. Joro nga surko nyum. Na balde kebya. Nyaddin kikayang kurangan kergel. Kikayang jolongan kergel. Jiki jang illa jijang. Marrakayang gisa lunjol orre duwa jang. Niu na de. Alantin ille kakwa ba dingi si jumonas ki duwa kere kutidia. Alanko nga nyima nga jayiba wala lang nga jingwa ba biki kia si bana. Alam baktar nga jaldi na babia na denda waba na mazli anjwa ye ka ispia. Kila lole kago. Pa orre kwa donga gikani aysal lompi kanjuru nga suru nyawu. Nas kanjuru nga si kanyu. Nas kilma nga kanyu. Na inka it alkuwa kawe. Na ika alkuwa kawe. Kibwara ina borafatay. Tokke kenga maraidi na sey. Na ba orren ili yuwa kado bidyo ayin. Dua kebal tauray. Marra duo a kebal kwe lalande yung orren lole ke pelet. Neki tala nga askamba. Marra kouba nas buot ker. Balo bayale dusil. Aw na orre duwe ina illa idi ke. Annanka no isat. Adi niu adi di adi kweti isat. Orre duwe bas. Ola di ko. Alang illa idi ke. Ke lasa ki korong. Illa bes illong. Darmala ke bana kwe la landeng eren ki kia kelle lam. A osoy ki borayna borafatay. Aw nas inki u eiki. Nihaya ki kakang. Dahaya la kang wala shuraka. Inal da ingiri kenindil. Nama kumon na ki songa shuraka kangalang inda yang idian zatu. Idi ne kikan nas koranga kauli. Ne kikan na kain tarezi. Kikan nas bisanga kel. Kinama yenge. Lompi kwele la kinini si akwele ba. O soge ska uki borai na bora fatay bar nganyet dingal bela na bago. Donga ge kani. Bara Mahdin. O soge ska u bara Mahyadin Randax. O Randax o soge ska u bara Mahdin. O soy donga ge kani. Bara Mubarak Muhammad Osogis ka kibora ina borofatay lo bilo albi bang awna taraz bang na itka ayle kiyonga si jan simon si bowing gis long algi tinjala kindinga na awna ski tinker kela nagal kagil duwa limbele nga leddahiye ye kage kila udonga nagal kila si kel na kagil ki tinker Osogis ka ferraba na fago kaile simon si bowdonga isin koloba idi naki surin kang marren kaminga ba Nun fatta kwa ngin diyo jumo na kime al di ngi jise ay lang awna kilma simu indil alan jato kolba jaso adiski duwa ngin turi nge alan duwa ngi si karin jawi. Kye boray na boro fatta yin amasin kaiti.
1: Bibay nes kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kilmang simming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nya ding forim radio le.

Baila kuing ala bago da ng aldingan torombole, ada ng aldingan torombole kerre kiwas aldinga kit kundu nas kau asa turle age. Nansi dok aldinga kit kau ta keda ng reti. Na ki aldingan torombole, aldinga kit si kundul asa keda ng reti di, nan dok aldinga kit si kundul alangis kingasi dora turle rol. Alang kes ka ng utuang kerkerka kwa ng di ilayeng nubu at dinesipia kwa kwasi ba dieng orre ini nang kieng utanga ditin ini aliyeng kawe. Na kila utanga diyo, kila utanga lama gal, kila utanga si gal orre na kerengang kwa askarna ba. Kila utanga al orre togenge namas asonga ke ki dayang aldinga trombole namas aldinga songa kundu naskawo. Ilayeng alang kila utanga skirgerka alkayenge na kita alkayenge ba. Kila utanga diyo al ki kawo. Namas aldinga asa ore ditininge bas ida orrenge delin ore kering kwagal askarna ba ille abuzi jawri na kila aldinga ndio nama ida alding simeke wala ga alding tarike na namak dilotilleng karek nas kelkam ai beleng le alama kan turunga si kingu ila namayar kwankriya gut wala ga giraye namarandok si longa dingan kwakat

na wato na magal kwela dan si dodi ngal de kana en kriya sal na sane aldi na masa songa kurai na kwela dan de ngas ngas songa kirsimu asa alan de ngas ngas songa kirsimu na namas ide kun asa dite kundi ilain na sane aldi sa songa kurai na ma ilain ne ki kwel an de ngas ngas songa kirsimu na ma ilain ngas kiki jonko na bele jong ila na ma ilong abas dang tinagi wala ga dang si zaman agi na ma karin nama asikir kala na sabba kersi bakerin kirsimu salite to gundi ilasi namen karin jong nagal kwel alansi kalum sal kiye sal bedoy nas uwanda marre aldinga sa songa pya ki nanama kwel alansi ke na tena kala si kidan bere kelkam ilain na longa dingan na ora kenan aldinga do setulage na ki ka kwel kwa aldinga le ki kwel alansi ngalum ingaldi kages paliti na kas kiwiti na kin kwel duo risi abakel jami walagal jegida walagal gis duo kwa alamba den ratu denya ye duo ila belezi ambelen na ka kwel na ka ambelen ila belezi abaden arajara na majabun abaden arajara bajundi mingide

0: Gudfaali Wogeren
1: Woya
0: Jijayla
1: Eh
0: Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Aba stir don jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamu yi
0: Koi isa ga awaja skimba
1: Mansi kusia kenge ba
0: Ejie yendeling
1: Ah ki lo ngale kendeli yen sawat
0: Nare kakira ge
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe bi asi burri ngay
1: Ah kira kaba kan na Kurungas lo kwe Kirtibas na na mishiro akira kewa ye
0: Eh
1: Eita munjeng
0: Kaba ngwa to asa dance oge ye
1: I na yo to do la dance oge
0: Again
1: Yakin so kwa
0: ye Yege gizi no
1: Yiti yege siya
0: Aya kai jina ba la lan telefu li ani ya Na dilom bo di la le
1: Kien telefu na kina ya na ba banna bergiti bergiti Kika si la dinga doge suri ngas kalomba
0: La la dilom bo di la ani ya rimen jau
1: Eh
0: Ara ngai ziye da ni na tabu gani kama ya la iba
1: Kanya ke ngwa to korola korola Kina li en diyo ke ilo di nga ba LNS bargan diyo kariye
0: Eh
1: Aska wongil ba ile el rimen kaza ta ba suri ngalok
0: Eh lalo ko sia ke ba
1: Eh
0: ba dinga din sine wase nga na so wa
1: Eh
0: arangiz gizi ani fi
1: La ko sia ke ba tabunje
0: Ai na ma wala lan huwa da burgule ko ling indere
1: Eh
0: na ko nas kabir si u gwa na mai la nin tong go war ba bin tong
1: Oh le ya min wul war ba bin tong ganyo to
0: Eh arangi la dai gudi la ga bongo en tong
1: Kalas tabungi corona kalje na ko
0: Eh
1: ah kalas e juro na ma ko ma
0: Eh
1: na gal burgule ka go
0: Ai ko isi
1: Eh jal na ko
0: Iya
1: ko Aji burgu.
2: Oh ya.
1: Naji aja dal nyakai.
2: Ay kai ay nak kiram.
1: Ka kiram la ya.
2: Ka kiram dawam.
1: Aba ka kiram dawu janda moy.
2: Ka kiram dawam ka bagal.
0: Ya na soro dum ya.
2: E kangal ba bogo re ngol ngi.
1: Hi.
2: Ko en kan ken maransa akinan enan kiri.
1: Na taja mi dingi re.
2: E na maransa akinan enan kiri na bat silo ga ba undula na yense e ges gese.
1: Hi.
2: Na ma ngwa sanga
0: ki. Ya sitin jano.
2: Asan ki nyarta na de tabu ayino ma.
1: La ki nyarta ka sa ay kira tinni ya chi wene skiri jalan ke ne kawlu pete pete.
2: E e gel gal in ngwa sanga wisdi wonde ma.
1: Di ga ra ga
2: kan se ro ka ge li.
1: Di ga ra ga nyarta la ka sa jirgot ki.
2: Bat ke li ape ba jang kwa iwesi.
1: Iwesa.
2: E.
1: Na
0: tarai la ba duo abey duo dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kan na itin sepi alla kaldem
1: e gala kikan kelye
2: eh yago
1: na mako e lala nga koye
2: eh
1: na gutin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: e gala mako e lala ko na a wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gala na nasgal mosot ka gala na wo mongoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon bat koin taranga do sage mang na des dog age ba do bangu ni bat na mi won to ngin jwa mang kila bat kulsin do gonde kila bat na jas ke mang eh to le ye wo do fa digel warin ka ba do nas dog de leleng ko ewi ye
1: eh
2: ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ga ngin gen so ga ngin kwazi ba tawun tabbin gari dia
2: wala
0: wa de ati anange subuman kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do ha salam bay ko ina so rekal
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kana ngwa ba kain soga ele kintar nga salwa warja alang kwa inas kwa sikiri nga jaramba
2: te ya san urre kera si kulto
1: kata ngwa ta kulku ni ne kumara muon ne tari si
0: kisi nga askawa ngwa nende lengwa kien tuguri hima tu wa yunga aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ay na hegal den
0: ore ndate den ore palansi
2: palansay
0: e kaka ngala karalu
2: ya ayu uo dolfa
1: yeki yebi balba kuinter nga kainesele
2: egen na ji a go dolba ka
1: kika
2: egen na kan kika na kelie
1: e sei
0: asa ka ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba belailan bumong
2: e bat batarasi mang
1: e la ke borai bago
2: e ki ni ga na kela mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan sogi e era ki won dong en den arkanina dan dong mares gut kawiye
1: yang
2: egen nanam dire ken nanam ket ete aso wo bonko enden de la ye
0: aram
2: war ba bin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jaila ji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na igwa din balala
0: ay kunyirin te menzi kan jo to tusia ni jaba
3: o sia do do so apai mon
1: egel jabi si kiringa do ti otu ko kulgel
3: tis ayo tis kel kiringa lo
0: ay kingena to ne ne na gut vale keren ke na gut vale ya burgu ke gut vale dolva
3: eh
0: nan kan dong nakela ke an ko kul
3: aywa
0: dan sogila sa urgani karangaila
3: ah ta
0: ai na ai jandalinji
3: la la kakiriam
0: ah
3: kakiriam ji musa
0: kakira jamba
3: e namagal i trikagil
0: e
3: namagal eneski la longai
0: ai na
1: domi kusiake ba
0: ai na maslai longwedika
3: e
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu.

0: borube boruna simengel ke barkay borafata
1: borube boruna simengel ke barkay borafata
0: paybe payna simengel ke barkay borafata
1: paybe payna simengel ke barkay borafata
0: asoy ki boray ma
2: asoy ki leilei borafata ai tarazi
3: dom se sa diswa
0: kayna skawiye na wu galal duwaja ko liye ke rabi
3: ke bat ke borafata
2: ai jala lolongala
0: egel
2: na lona kuliyam balongin di
0: ai na kankera to ai ba
2: ai
3: de suangela te
2: ela gal keri
0: ali so ke ni
2: ai
0: lil ela de te
2: ye ma ye keri ni de lona ma khalas
3: de muri bo fot tan longola
0: muri bo fot tan longola
3: de di kuje gila
2: asoy ah tonde nyomile na wado kwela lon ko domborke ine na yohanna al awwal garanes domo so jamari mempia na imbeleng lombin kwe yal ere
3: Nama de ni le kanni
2: Nama de digle na den dio hilla na ma den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: niki her rhetoric basing sikel ni e nama magna nama batia na unse na pagwa dombre na bat
2: e
0: na konese e
2: na era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ele ali ali inga me isa mon gwenden hera
3: Yegen
0: bat yegen
3: ki borai
2: ene nama atoro gisin bereni indigi aliye alki kagila ki kain kuni nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang kagila alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila ai san kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba aludi ko bellet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kau na se ala kwa se ala kwa in namai dellin nan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si niki diko ngere kio
2: alba pie na kau
3: se ala kikien asa kirimu na se ala
4: ya kai dombo bere ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na diko ngere kau ngi mana ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na ko senga ka kike nga skrigo mbo pie kwa kan ilore
3: ya pie kwa
2: na ine
4: yire nyingo
2: poko do gali mbelenye al indigal al kagilaye al kelka mi dembere na al kagilagi kan ku na al kwela ngizin kwae inna adengin inna ye ki nga sila nes belanga san kwa ger nga si kwa wala kwa ger nga gena kwela zin ki nga ti angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa ger nga si kwa
4: ki alkelkami
3: alkelkami
2: nan
3: kagila ken tulenga dan sur le pia nan kagila ken belenga dombolen dio
4: rimengini
2: ya ne duo kera bezin jisigo
3: lolo ki kanos kwasi kam
2: ki na na masa ine nan alkandu na makanna zore kwasi kam
3: inne ngala ngin ken kam asan jin kan na
4: lolo de ratu lejara
2: inna baye den belen
3: si za
4: de ratu lejara
2: asan jin kan zene jina kano ki ko gula ine ganna gerdin mazu ki addo mo kwaka
3: badba
4: egel
2: Yang ina ken domo kwa gala tori ngi la ye ilo
3: wena
2: augila
4: ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: kido na menen kan asa kiwi al ye herai
2: nan al kirai
3: nan kelka minen kagila nan asan kai orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ka ina kela kam me ba
3: alan kelka me
4: wala akagila ba
2: idi na ye
4: den digili la longa lan kikel da dombur si kawli
3: na
4: ken wugo si tulen kagil
3: bad ba idi ne den belay
4: na ardenga
3: e ne den belay ne duone
4: marambi
3: mo ramba de kay ndom borisi do ka gileba ay long
2: maramba ire
4: na ken wu ro gayba
3: na e ken nunjumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joliba
3: asa joliba ala al diogi pisi na do bay na sa asa do gon de nyokay
2: sa maram dio
4: ye ne do ko so si moy
2: ine ru ma ye na duri wo ye si
3: diri wo ina
2: na ndira sa ko el bay ndereng ndo zi kala yani jalusai
3: birjay
2: mugi nanin nanin wodike ki gavale ya dimbogi na wodike namazel la gi den anya la itin kuzeki den anya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namen gwala la la la kase gi den anya raz tor korkia den nja wel balangam gi den zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: nan ok
2: yaw inama ye za da inan ala sa ki gan den girse ma
4: ya kase we sin loje tolla biyal long da ki samay nabor mar kase we sin long in asan samandu le so asimoy dogo nyoko le so asimoy kika
2: ah dogo nyoko e ka umiti
4: ak in e ka kan zeral miti le descaldi
3: na solo so le gay
4: mara nie argi long imbrel jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kania ore kwa na makareli
3: na ma den tarai kan idin na rbd si juru juru urro le skilo uri na junde pellet ala ngondombre si peli nagal si longal lompin dombori
4: mara
3: na jawre la nden dio jegil na njam ngal le jitti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jitti
3: na ila nemay nema ko ambele ngal am
2: na den wore do ngal na ji burgaza bele kino kala on ko den bele la si lonzo
4: ah na wu mo ngwedo si bele ke
0: no burgaza ye do ke ma mara nyala doga mamang nama wala la ngwagel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamer ele duo ide karala so kwase imbereng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jese lela lole duo yela sefi wala ye duo kwela san kwase ria en ki sense alan liaze bonne se ditin parines ami
3: ele duo se imbereng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela san yaditin na mi asan jajon ba densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalo mba no mesin kwasa joli ba ndu tulle asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesin besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si asa
4: joli ba
2: ka nya nya na di samadi ki duger ludun
0: eh
2: samadi ki banya ludun no mesin kwasa ba ele banya si jamo sa sa si mwe mara in samasi abazami abazouli
4: alamas diwoy bi
2: alamas mushkila ba sa jouli bani haya
0: nakabat kase elanga yela
2: bele se jamaibe yakangi singwa sa jouli ba
4: e
2: gana jaba jouli ko ban dumana jamal nama ngwa nina
4: hawangila
2: hawangila zen ko ji nguru ingiza angil ni haya langa jura bol den kila la jil bombaran alba nuy jana jegila ko zamelenga
0: ne impanga gel kasa alma mi illa pay ela e
4: ay kadu zulor wo mon ko do sibeleke
3: e
4: lole
3: Gima jaram bayen nama ko en kama allompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ile nama marang duminzi abas jeudi mana juang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesire
5: ya aywa alas jeudi nama ila ila hairas ya ila sibam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asan kwa
4: ila sikal saman musical
5: aywa kali nangi
4: asoy asoy
0: na ke gabala adu kiri kirin kanga do ba kiri garangi
4: karo mari ke ine
3: yeso asimoy
4: tolale na kwa wala majaram ban dolfai na kwa al ingwa aba ilonga zakiki ke en kirgin ile na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
3: tadba
4: inyela yi al auto kikanna kaw
3: songai
4: dikin game nga sakil lomfi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw na galo di ngal lomfi ke mutu azido toga kaweti ni na ida pangasi molla si yi toga kaweti na kwelba alane dele dakekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelanjami wala tikis kayro azalumba na menjami la la ile ritulle ala ba aljiti ngaida
3: jikan
0: da jijegile la
3: jikan ay lomma jaramba
4: ay gila
3: firge idan orrele iding na ila dombori di ngela dogal ines bawna sila kari idin ne lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na to piasa nge ngoto eng yanga zedo si ye la duo la pi nga pina anguna sin deran wedi hilla dog lompin ko ezina mas engwa al hirrangan hirrei dinele na manjado akira
4: manjado
3: hilla dog den dombori le nang na kainsi na imbeling ha inye lompin ko yalai
2: nagalkan dikke jijen sa kufali ay bereng abaga jingol ak yele ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: egen
0: kal dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando na dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel de ngay
2: ba
4: ngi kwel dogel kam kwela la kingo
2: la la good valley udon senga ayem mberanga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: ki kwegel sangi galonye alye duol dombore denke na gis imbereng abo bo rezon udon senga banu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi de le jimel
2: ma indigi na ina bele na al duo bi duo den suri si ingo e lole
3: ye kan dogi ne belen ke
4: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kren ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang
4: Dintas kedengi
3: dintas kedengi duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngena dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre
0: en
3: nama den jiti
2: Again, na gud vale kaba nera la sa gamini yani ye lonjal ongal ge marangan duwe ne zizi katija kan duwe ne skatija ne singwa alba inzi aba ilele jio alba jitingale jawi
0: tegal na jimeram to lay lola de do krin kawnge illalongal indon dem bele songa sei wala duote ngal yegi ye na kenge
2: ma kanye induwe ye den surizi inzi in illolya ina jingel be asang ingwa e torigal alkan yani bele te bugwala songa sei wala keri gwangal akhir keri ngela songa si yenza sa namas juro ko ilal keri ngela namas imberen inal yenes ke kumezado tebe na ilal warela
0: nakidik ndokke gavalai namo wala songa rekwa te kakidik namo do wala sain agwe dikela ongal kela alba uo do ko waring ongal keri kete kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de durik undul na kor inektaz eskrit dintas ki won ne ji jaw ngitena ndon dem bele sekel jam na killa dum barala jerti ba kay ine karal
4: kati do basi lo ni kati do basi lo ni il lo le alien kwa on requasi sin kaminga al domborenga on algemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarney wala baw ki tirgi kan ni aba kel nas tololin kerigam e dombore ba togi na ma ra nyen ke ala ngis ki ngasi uto ngaso ngakawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi di woke wala nama de jasi di won jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele na injil si garul kino ta de kele na skani kage
3: toge
4: toga iba yenema ensi na kangare ne iskangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa keringel ba nama kote ngalande ngara kar nama sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sense le ne gila dombre ba togi
3: ye ade dogi ne lang longe aba ilona king nyed domonga kwage domonga kwa isi lambele sei wala domon do togi
4: kangal ji majaram bayne
3: indo perjay
4: aba jagila kin do mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga mi ali dombore alkile
4: ki dombore dora
3: ali dombore iskile laye
4: na dombore iskingal kul sur sur tok leke
3: al dombore isinkile laye isin la bele soa sei alkilom pimbereng wala togin
0: na isin bere ni soa sei
4: na
3: is kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le soa
0: illa tok ela sa jalo de ki king kwang kinga jawla
3: na ila dentaray
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognalma sai togin bele sei sei ala ke ni ba ina tigi gan na deldinga ke ni ngaw kinar won ken dombora gena ele ki ba san kayin na toxic ekel ne kin dia san nyet rigir giti tola ji karala yo
2: an ka dimbel kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o son digle na sabele kus ene ma san kwa marang abaki herale kirni ene li herrai asaba jirgiwo kaindentasle na kenkewa don pin kenkewa missing yosu aliyenge nenkiwo ngasite piana isinkan kusenga jinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbere sunwa jamari
3: aba herale kai bakilon pin
4: baskin kirgi
2: mbere aljijwa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyen daingis enne zitin abawa si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi naba dikole yanga madu ba yenjana waringin ilalin gwal alal tirwojile yanga tirwojile bi juma ba haddi
3: domi
2: ne namaz injigidi alan ine kan herale ne alba tabun iren kwailo osle awla zakin ba
3: ine namaz ine tabun juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kidat
4: jirgingo skai
3: nanzile kiwong jirgingo kai
2: nene en kwa
3: ki
2: aldele kan
3: nansi jirgingo kan ki
2: minne didele gela ma di jigala ziani kergel
3: jenga zamb in nama den fergey na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko yedde setting o zandile ngela den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
4: alkikien kan Nesien kirging na kawu dena rubanga kaw. Kipie kwa kan kisen sen.
2: LSPA RSA.
4: Marang imbele bele puy.
3: A puy inamagis ay palidi.
4: Bele puy.
3: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na elereal kaduru kerial kwa khinzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun teye ndi jalo. Aba jundi ba dalun dio foydi. Na ora si abajel na kisuru juro. Bokoro foydi na li.
4: Na pete pete via.
0: Na pete pete na yinyawre.
3: Den surginya na teng ana duo al ine kenen pidi ilona na kadru ananjalo
2: bafingi
3: dina urring
4: ila nama yene mel fie kwa kan
3: ila no pidoi in nama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: yela el kilori kan kel na sok pago na maki kay njuringa kingina kay njalabata teyaka na kaka nama kono kum alba ine kalas kuro lerno mas kaulina tani kaungini
3: na jitin ko
4: na tindilele ka ngi
3: egal enama pier
4: na yarta anja min ka ngi tani
3: bi ma jaram bayna ka yugo gi imbeleng lompiale ray al herray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngay ngay na ma keringi la domborale ko dombor jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na wona
4: apia ye
3: min den julle
4: ye nes erri
3: inneki al buruka ines raka imbe
4: ile iraje belen kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fia
3: Domi
4: ila errana ma dengi
3: Domi ina na masan orro ko taras kiwe azayen dombore sikin na kuliye bana kidiye mbagin si amin dombore si albouli na bagil ayla kidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
4: ji ina ma dayin kilma kayin kilma nge na diyen joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dayin tala al kayin bar nge al ko amasuliye kriya dayin sabba orren sabba
3: del style na dok ina asan orro do sin jwa kayin ina kan malompi herai barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon lo kayila yeilompi yeiler kanga jotto mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
4: asoi
3: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sekila kainge si belen dang erengis belen belen abaji indorale jain
4: lo di kole la jo
3: asoi pellet di kole la jo
4: asoi
3: ne di kole la lomba
2: vale ga erengis wa in wasia pa ne working asini
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi log zeni na lut fale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zie ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetaran yen kwa yal ke jiden to bun
4: yen
2: to bun ben jalene na gola sagari
3: baba
2: nama alansing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon jain so ngatarra izatu ayete yele la
3: atele e
2: ele duon jain so tarra ele duo digi ala ele bana talomba kan ja lomba ni dio ka ke zatu
0: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era

pela na kuinga la kengo adang ile belazi kirgal ka ala de nga na kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gi lala kuinga ele nang dawlo nga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde nga ekwa imbele le kasana adeng ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng in kwa tonga okay ton dik nyoke ilaming dawlo nga ele ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga ga tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na may imbele lombi kwedeng ay kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedeng in kwa al kwadi ha ke ngilal ezi kwenye bay goline tongila anay ke anning uroji ton nyatinde bule wala ayere bule kwale kernale bule wala kiz ela erbedzi ela wala ayere ela indo afaydi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idina lomvizi kwel na lok kire deng anay la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa te ngwa in ule atang in kalong anning udo anji tiyo dawlo akin jettin dele na longa jitiyo kin jettin dele den tule diyo dawlo an tule na dawang an tule kinala undilo ni jitiyo kinali kiwazo bulili hidi na kiyazi kwa na ke den dora kea lombi den dora inal che dele kea atang in diyo ke in dora e kitiyo an nyetti ni kinali bule al lombi al ke na kawadang alang uling izi atang in along tong ka kire batong ilay ara den kilma nyetindi lomvezi kwengi na kide nyoro nyetindi lomvezi kwengi na kwa kuda kuzigiti wakwe lakini ya ina kwa baka khalata lomvezi baza ha na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabunga dhuri ba ili ina kaya nga lakini lodi kwele songa kaya na kire kul kwa nyetindi lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kikuwa makula rabau abami lote ele jio kwa lodi ko kwa kana ba kayuni ni jijiti ko ene kana neki ni zuru aji to kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang elezin kalong nan ki nuru an nyatin de elenis ura kid ing lombe de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombe zi so akwel anin kwa ke jiti koy ba lombe zi so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jitimo okilala irringa na kuingila dawlo okilala bar ilongi na jitimo okilala kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi idi inze kwa inze fya ina dawlo na jitimo okilala indanze bule albakul toki nama yegi zingwa e denya melnes lombi udwa kul kwa de zingwa jitimo la ngani bule min kwale nang erbedle na kay zurungale na kay jarunga dakki kwale ki doron enni bulal ekini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ini kwa adan kirkeling no kawa jungwa dwimbera na dwiniu kilalom bizi karikulu duwa ke balang in kwa alom bizi lom binden dora inzi basya nengi udon ki gitungi nyatindi bule bena lom bizi kwengi ki kain kilma nyatindi na kain tabungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalole gin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul kingaraba kine zingamin kailin kuro ani nalanki do wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fiya bana ninki toki nyetini bule e ba jammer bule delle

asoke da mbara fatais amin aingo na queen ala inalobar inazaba kunga ba ye dai kain dire ndo borele kirjin na mato u so war kwa kilele kul kana kirjin ine kirjin lomfin ken do wala kinna allo kul ki allo kul lombe gesteri fiana kela do lonti na tin le na kain bim borngo nyatti ndi kinal kwa dele kain ay lomfi ay surgitri goni ken do wala jawi maranlia ili ken do wala jawi udwaria kaila na zin kalung ada in kalung erbet malakie na ada in kalung maladaing adukie mana azinga dinga amaz ada in aduja kalumba banka na surunga zi adungo kiel na surunga zi kaldi na berga sur ani berunga kergel kang nang ana belanga kerga girding nang kailo na kerga ke marang sur kang ala sur kang idina eng lomfi eki kwarasonga le alka kain kwarasonga kila ala war kilang ne kila kwarasonga zi baska na den dore tok tulle in ledi ki wode kay suru adan kay suru ke kobo den dora ledi ke ya e fingin sur nyatin dis rigo na den ko en kewa la atse kingi insa kingi adan ki wode nyatin di kinal bakay edin jobo na anama duo na den dora tiuna den ko edi bara den kilma jana den nyurule ja bas e ba kul anaya ala sur kenga ne bele ya kirge kirdi mar kul ala sur gan kay bela ke la ana kirdi na aton de tile ilana kirdi kala adan kalung dang adu malakie aton deng anai alu wendeng kritingo dang adu malakie intile na nama adan kumo in adu adu ye alke ada kwadi ke masur jawidi na kwadi ke masur sondrevi na kwadi gundi alam kwa sur tulla ke ba na gundi ba lomfi ndendo kendo kola killa anen kendo kola kangna dorates kumo marang dorate na kumo na dendule in alke alan kari kuleke kilo teyi ni alan kari kulo ajenga dinga amaze dai aduja kalumba bayana surungazi nas akalumba mala aduke na na mabwezin alon ine adu dombre ine dombre embele min war na wara kyanga e nerengero sitan gero wala erbet kero ine ine na adu ine enzenin gwende adu ne in e ilala kwel balan ayi enzenin kwe eritulle bulo na aran enzenin gwezi kilmasi moy akwel ba na ala kwa surtulle kwi na surji simoke na surma surma surma sur karingilo na surunga kwela na surunga ze anai afakwe na surunga ze toja arrekwe na uda arrekwe erbet ileza kwelba na nama ine kambranga ine ndomborle aldenzi kaina de inkirzin kinsogale inkirzin adan kalung in malaki ginkie erbet malakari erbet fiedungi na erbet al fiedungi ine erbet ke ura kle nyettindi kilalba fiki fiadan kwadi sur kergelvia na lata lompi enzi tur kiondeke surrigo erbet bakwe den sur kergelvia na mene fiedungi erbet e fiedungi du ndomborele inge erbet al fiangan diom al fianga kwan diom bai fiedungi na fianga kwan diom bai na min war na kianga ban fianga fi ne ena na elezi lompi den le lol lompi ke ele de pasfia ele de bele na do bu kubungul ala ngena ina dok na men bungo na squade ana fi kwade fi ana fi na ura fi na na makola ngi kalong ka embere nga kindok alsur alsur kay lo so ngale kile kay ura so nga kay nas e ngana da koliba na mas sur ana ki marra ngi zamen amanzi erbet kumo na erbet den ji tinini ki bazo ngi kalong sur dio adda ngadi adu albatoki erbedi alba erbedi na malom pindo kola kang adan sur kijingo na sur daim bele toxicain na sur ngadi be kya kelma to koi ala ngura ki kalom bi bele asoge zamen bara fatais amin ka inening ari nama ayngon skeng anawa ken kari kwawa asoge zamen

0: osso iki borai na borafatai orre kwa kinga asanda imbere tebun kagua to na magal keli na kuel alan kirsingo na maina na imbere lea kiriba na orre kwa songa gidonga kanilo bilo albi bang a inse area kang alan bika kirebang erengan toga kine kusina lompi kiri rongo romanyaja na kine wajana ge neslompi efero nekit na kwandonga kine lompi kulo na kine salage neslompi jurunga na kel masur sawa alan itka aile kiongo si jan na dogna de la kiriba Dang meram tolla ini el to ela na dok yesi bot kawi na dem orde si dongani jago meram tolla
1: e barafatay orre kwa ic bomungo ki elonga len kerker na ki emborunga le kerker a ence milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kela na kago to baye sok bisok tette be na kundul asan dang domongo witi wala gal alan ki bingankan
0: ke borai meram na di orre kwa sinen dongani jani orre kwa dayin jingwe la ila ela ngayi na dog itin se kene nne nkauke kwa ndali idi ngna kwa dia kensi na pelle trimme nga kawe ba orre ndali si dog alambas iu na li afingi na dayin juru leja na dayin juru urgulo ele ngungi mara kia yenga kenel undila maninka injingwa nyet kiforge au min intilena stes tes bau na tete ya bau orren dali sirim memba iding na bele sirim men jallon pido gerru man yino la jannage ngidi iding na kella si idi jarwal geeni na dogma hinan bano gina corona kono dentum balkel kam anama kinga nas dembere tabun kago

0: osoy kikel kibora ina borfatay kikel men simin kay nga asang dayin bere tabun kago na dayin giyin walin beleng ki ay lole kay na kerel na kuldi nga alkagul ine na kay ko sanga songage neski kay na tabun kiyo ba na askalomba kuldi nga alkagul na ayin ka alang lele kago a kibora ay anameram si dog dem bodawi jago meram tolla
1: e barafatay a kisi asigergi donga kani alben na tarasi ninku yemba gona rimmemba na kwa kitalgal ferrakawe a oto ina mado gingo ka kire aliena majiramba ingo Dr. Kabir a kisi ense kwela san kalun kain surunga ki eren kang na alkani na sogokin alundula idina na kwa sogos kaole na kidoksi kaola aslomba za kainu kungi marankwela san ilale sunga e kaola namada wala lang ingo ati ingwa alang nanti nile alang dayngore si kagilwa la kaljure nga dayngore ngi si asang inkumong nanti nile alkuang kieng jure nga utongan si kaule na kunyi nga kikwarang sunga kiro si kaula marang ati ingwa isang maedik diele ba denja Dr. Kabir ban sunga tole idin na were baye yeng jure nga alang gis ore si irikagian na dogis kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeing na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na juelalan kale jago betta hadi jago
0: kiboray na profotay meram nagi nen jingo ngayngi orre kwa na kiba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskio idin ne ki surinkan ala rumusa kambana dindi tinjam inama denji ngon sensei ki alkay ne ki kwalkeri ne kay kwanjure nga alkay ne ki alkay namas kay ne singa kalumba kwa altabun kenge na kwa in kaye meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alborunga kay nanjunga na koromuni dia na kwa mizi asa kawale neski ilo kwa si testes kwa yu. Na kina maske ina ilale kain algut kawe kakawe. Na abagal jingo minke karaba kila nyet aljingi na aldonga bau na alam na asa au na kienkeke nyet bagal kwa kit kawe algut kawe. Na maske in na kwa njuru wa stare kaw na kwa njuru wa kwa reitage. Ay, duo abaye si anna si ngiri ke tirindoko wala alko en kre telefon yes jalumba in telefon aljidi fay jarinas jurgunas jenas oregan sar jana jirsing aldoke na deng boden donga ke neskin karba nyet long nan si longi aljay
1: na kayne jamin
0: na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikiye sursi tebunjo na in akawe ba alan kikiye sursi jirgel kayngi sabu jumon do ban telephone nen tiel ba nyet ko am belenga low ko al kenge na TikTok ale na maduo na awna mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas ni batarya way wala nasim burgo nga aginya men ko ka manga sa al tsa telephone ay na pa ni ngi tar telephone ko kire nanki burgo ay na felle telephone la na minke ba reyngel na sa undul wa felle den telephone na minke ba den jeb reyngel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abas duo a imingi ba ino may nangye ineski surunga turka. Ki al kayin, naman nile kayin anang duwa di na lompi burgunga ini. Na lo leja na tarasi na willige na kusenga kayin ba. Nasi burgunga ke, nanti tonke na kikeen doko langi. Inga belen ba ka albam tabung abung. Ben belen al taring o, nama diyong abile na tong el, nama am nama ungu, wala nama ona gawa ong, wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduing in risi nama alu deling sare namas awla na awungi na tariya ina ji namas di lole jayin na tiriri jaw kuldi ake nangapa kindela jato nagal ingis ange kuldi nga sa din kuhi kaya nga angu jawli alanki kwa waki benkinyal kwa ina kenge nalki danji ngwe na kilel mainang in nama den tarif kuli na kwa ilalang kersi yonan liyake na totokaro ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Na jirgingo nga lomba, alba rigetogin diyo kain. Lolo, jirgingo nga lomba kwa nga suru ka nes kirgingo. lolo jirgingo ke juruna kelma kirgin saki lolo as kirgimba intile nama orred wojumong nasim burgunga kit ke nani lolo ke nas burgunga ke nan tarifi tule alan kila burgunga si rang na gudi lolo ja na idije na diraza kila fia al kidiasa nyesi tewinjol lolo kila burgunga si basin ide julel burgunga na kire lava wala ye azni diba den sursi bam tabun ine na mai lole jara telling den awle na manni en kawngi umman neki alktari nga kergela le kanyet duobi duoba den beralen kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa ki ka kay njenga ki nyet alkay den jirgingo jurum aralay lolo arrayba ngayngi na njingo kiwo orre kwa mera mama jela namas jangara ki firinga kay jangara fi firinga na inda njagingi jangara fi firinga ni si kay orre kwa nama mai nan kilom fin dombore akaran kangari inama digi awle orre kwa nama ke kuronga kangari in awi orre kwa nama ke taringa kangari ni
1: easy
0: kin is kille nama kenta rai taringa ndio nama songage taringa killa al tariki kuroi surun jofong na orren jofole na reito gin tarina kaw nama gal sur kanan in nama yei na lelden bis atin na kana ji reito gin tarina kaw ji ka kangi janan na ka ji kangi anan ingalom basan kin jurun tebun kanyu sur kanyu nakagil di rey matilay wala olgoslay wala kitongan idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tuse kwa juel wala jurun janyi juel asan surunga si innen kanyingi na rey toksi kikemberangan kayo lolo innen langa kayemba bayin kayangan nan jamanga na tuse ng ela asan gis day jum ila berale sare day ila namaz jawla na azlom baba ila rey fara alde rey na fara ki ille akago ba alko lolle kagu na kwa kerek bagut ka wina kan makala lolle ago nan duwon do tare awu ala lolle ago nan duwon to tare awu na ilanani ayo redo joela la lolle jago ala jikuri jang ayo redo lolle la joela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aisan burgu nga andi ilale akago ba na makikayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already waitara aljiki ke beraban ba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalamidi ban belen yen belen alkay ki nama do lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaru ba ki kwang jima ay tariko mirab ya ni aba den bara dik kenga na ki kies araka o letra na den baran yani urgulungo na jigingi na tebu nyanga yeba embeleng haye ngalba kiki urkani kanga aye ngalba ine longa egel inkang ine longa marakang urgulungo na bamba wana tebu nya ala ngindwa osoki bora lompi daying ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duim berale na ingalom balamba ila beraja alifia lolo kine mai lele kai nama ilale kai
1: albe
0: ye fiano maka aba mera to la to den to bin jingina longola kasare albe la to bulu inma dai nama surunga kaimel fa inma yayne ski kaina tiriri kaw na kwana kanya kwa lo le ke gul redwo na sa jalumba na taray na kwen kaye tebungereng a alang ayenga liringa wenga aukin na kengwe nga is al taringa kain os nas agendia naba duoto tarifi wala wazara nga os nas agendia naba duoto bir tarifi kila kwa nyeding mingi la so asa jana man kila diwal tarikawe ay nin tarikal al nin kiol ay jore diyo jala di tartabu nga jemumba jado ji ay nin lole jay ay naba do taray orre duodo gaba kawngene kingo asagen kwa ye ngayngi di suru di ko ase kasja todi le duo janyo ki duo se sagi wala masbanga duo le eri yaba lolo ngengi ne indo jinan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alin sija na ji alin sija na ji alin sija akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang a awliba nama di sur si fogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan to le
0: ila kan den tarra
1: denin kurgulones ila si baw to le ase jijanga nama ki dulun do raden fia
0: ila nama ni sensele orre do en jegil abay duo ker ne di orre ay bagi koyngi tara asing e ba jurgulungo en duo ka jaro ka ngitio banju mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw marra alan kagilki e lole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na in so na mawnginas nas ko di lombor wonya di sel di zat kwa di lombor ngi net alkay e do alla kawe na jawil ke alan kikie kikien tire do kwa kirsinga akawe ba ba kwa fatangi fatangi na kwa kuni taringa dual jawil za to ba kin kwa wingi na ze ga kimba kin na matara ye ile tari laka ye ile kwa gud laka lolo ki ilon alan surunga si kangar tarile asa in kainas talan kang dai buru wala dai suru wala dai urren dio al kwa kangar na intari guda kal alan ko mol mola kantara alan intari guda kal alan ga ko bana surunga si kaimel in nama den ko mol mole mera malwa ki asike ina kwa alkagul a in nama tarai anas ajalumba al duoke nes di mirodle gollo enga nes kui fulle ne ye na taringa ki koranga nyetpi alamba den en na ji alan si surje nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bas ilong in al den baldanga na kwa ne le ye songage ki alkay na kwa alkay ina kel ne kel vera gasi kegil ala ninka annansi akome balantien kili kay kika ki juru na ki jalon ki juru na ki jalon idin na kuro dan jirgi ngolege abaski juru le kirgingo na kel males kirgingo baye na sur kirgingo tarile na alan koranga kit kegil ayse ki otalanga ge na illale den gutka na illale den tarika ingiz dongal innengi ameram anagi borawi
1: asoy barfatay kisi majiram bayen ine loke alji dendik le jo jeldo windelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kuro jo tari dirro ne sulum ring songo jundul anan jeldo le jingi ina jejo abana ko ankara basi jegil ko akakawe na alkenge na jallasi na kilmagisi moye nemus guri marang nema welelang inwa zeninal ko incoming a good e al eray ji ine al angel do si donga jawna kintina awna isna ongal si basgaw kintina awna ongal kala si al basga insi jeim diele kanin jakang nay sinte wunya inama degi awle nema gal welelang inwa ila erisi al ji jeluna tina awna ongal basgaw dele isa jiwiti alan gisare gisita wunje wala gal albami na jijaba naki gutinden dorai wala ba risi na jalun ho na junduna zijandel nas iri jandel na jaluna nas ho ke nganzeni nal akin kwa kidiembele kaminga ya na system te nyinderin ke kinama lo uge wala isa alan gidiele balja songa nas gimon e dinjal de winga sa donga jang nakie ngan tari jaw nakie ngan si TikTok ngale jeriti no longo sungale jeriti ji jeldew di jis galon ka lole ne jeriti marang asan injiu iletinal jo idina kwa selem siro kilele selem ilaran kakin kikin selem makakani nga nikikila selem makani nga alan kain tino ho enang adwiti aba nama ayeng agena duitnya na umur agena apa jindeling nama yang jual ya kalas nama janda sejafu akhir nama dua nama fingin yang gua ay kina kalas ila hadu kalas istaslimin sejangan sejafu ya ni fakir aku elbalang ila lekang unaka intina sikilel na eriberial ka unaki gutinden dorai na alangis utongo songa falitia idina mujarade jaldowe baba sasandonga jang ne jawune njaminga saka jaldowang nyasa kwake idina inna bayanga zenina almoda yanga zibizad giza jurengan mang dol kenle na mang ayi duwa hatta sikwa panga zatu yani moda yanga mbus jaldowanga marande man de mininkai kisense sunga tarai ilosi uno do kaunga na tirin gwenka gina densi lo insi gutka kainsi na kirsing na mado coronas densa wa kelkam na makainga na kembera nga likari idi na doksi baldanga ke imbere alki nkwa oto ki alkang na kwa alka ing walagal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asang kwa si kwame asoy
0: kibora ina borofotai meram

0: bat duong idin donga asar ria arugin ba al ilong al ulilun donga sigin kaye bat ala ke baba juro fo lini ba ay may nan juro ngako lino la bat kala a inela kwa ulama inela ngange a ila na may sense na ma kwa enkam kel bat kwel kel bat kwel ola kel hurre kwel na ailong ji din sur le jalon say bat ailong ne ji din ko esi baja janiba wala di nyam ko esi baja janiba wala di ta bara adikiki yani tarik taringa kergel bam baja janiba wala di bara adikiki le kergel bam baja janiba wala di bara adikiki so ma kergel bam baja janiba baj ay longin inama taray a idin na urututu na ngange baj al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kay a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora na borofatai a na kawngi na barnga si nyeddin donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahamad abakar watfanga sogis kaw kibora na borofatai bara adam sidigo sogis kaw kibora na borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora na borofatai bara sabir Sandela, osoy ki boray na borofatay bara agrios wat musa osogis ko ki boray na borofatay twigis ko bara agrios osogis ko bara nuradin ango angil onelanjwa kika falay osogis ko bara nuradin twigis ko edi bara sabir dogis twikawidi bara agrios twigis ko bara nasreddin twigis ko edi bara agrios dogis twikawidi bara bashir abu bilal twigis ko edi donga kani bara lusus al ahlam adam osogis ko kibora na borofatay twigis ko edi bara lusus al ahlam kibora na borofatay orrenjwengile inen bara adam babakar abu samir osogis ko kibora na borofatay bara mahyaddin umar osogis ko kibora na borofatay bara lusus al ahlam osogis ko kibora na borofatay na jayin ne din tari bas jana jaynas keljam orren inela yasan surunga sinyet kelkam na perraba na fagorele osogis ko bara mahyaddin dogis tu ikawidi osoy bara adam dogis tu ikawidi osogis ko bara porpor monkwe osogis ko bara maawiya kalmas osogis ko kibora na borofatay abu direj daldum osogis ko kibora na borofatay wad isa osogis ko kibora na borofatay abu sahar osogis ko kibora na borofatay bara ismail thomas donga ke kanisonga ki bora na borofatay bara arun alja oso ki bora na borofatay inelang ali nela rimenja oso ke skaw bara abul gasim ibrahim oso ke skaw ki bora na borofatay bara maawiya tuigis kawidi bara abul gasim tuigis kawidi songa bara arun tuigis kawidi bara abul gasim dogis tuikawidi bara nasruddin adam oso ke skaw bara siddiq watahwa oso ke skaw ki bora na borofatay bara abu timan oso ke skaw ki bora na borofatay bara baqit alaq maftuha tuigis kaw bara baqit tuigis kawidi bar nga nyeddingi donga kani albel na bago nagal meram si dembot kawei jago meram
1: borofatay ki sense bar nga nyeddingi albel na bago ene nama dogwele la sang Dr. Kabir Singwa al bar nga kayin songwa na dogdonga kanya na incoming as sogo di nga kayin na di ngarka kela kamewa asan jalung kise asungwa taga tini di ngarka kwa al si di surmatiel alan yundul dognas ine domonga jawgiti ile ilang iring ireng nama dogwaring dog domongkia warasa tabunga kousingi bane di njwa ayenga al undula walagal mintabung ayenga feringa isle walagal ki gavale madinengi kinkombelewa al taringa kaying walagal al longa kaying asang urringia nabazi long in madinin kwazi guyu kilmajingi wala nin jundina kwazunga fakiren kane kinkai ning longa ge wala gal kai shirkata ge nasin urinya ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin jago nazio
0: akibora ina borofatay meram na nela jingo nal barnga kayne nela ngange osoy ina barnga ke bara kayne jingo ini bara ismail thomas wat nimer wala inelangi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jalongale bat ba ayisi jigeke ba egel na ji gude jabasan di nga wiezi ili jagoye ila kan dientarray na kwa dek dia kainye hawiye kaizatu na ji asan jalong ila nama duoke na salomba yeke kaizatu ila ngu nama duoke erde ngundu na rogel di nilole na ili jagiri jawil ila digle inandokel na kirsingo di njingo lebara na osoge skwa bara arun alhaj arun alhaj bardu songa gidonga ni ili na njwasa songa ongana elaba ili nama orrentari nga songa genaski koranga nyetkergidi marra kakire min karin na illete te kundul nama illong na dayin jayin bori wala gal dori na do kundul na skaididi ake boray na mera min den giwe kan a orre kwa alin kwa ki ase kai na kwa alken e kwa in areal in keria ali kwa in keria teknolojia wala kwa in keria aulama wala in keria jalungin ken galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge nanga kimba aba illa ayanga kilefogul al 2030 yangina langange alangi lafago al karaba kinan wurige al mainan koron wezara kinan wuri koro koro kwakin kwal korole tarika wenyet koroba dendi tintarifi alba jena donga jana mos poeling alba din donga jawi nama ker na ileria zo korondul illa dendi tintarifi inama digi na kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kaiba wala gal burgonwas kaimba kanin tarikal indo nama digi den awule utun den tari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifia ba duwadul ditok aw wala aw delling ne de ne sikeli nan starikawe na king bag al tarikawe alin keria inan do tarai akin awgena nan nyenge den isle nan ileri undul a tibin kwado sikangindia nal eridi gundul na din surke bais in belengi algi surwei ni jasa inna injay alan juade ndaw jamu in nandeng easy nandeng ongal al ini aza in dilongo be sa kuy dogal ditendi tintarifi na duo tari duo sa gidi ba lenka ma dul zatu al irijeil al dendi tinjeil na zi dendi tinsi koronyidi na zi bagel lo lale na zi kensi na tinakila au na zi jawlidi na lo lale dwidi bayide skawe nama inela njeye nama winga aikin kwa lintari nga leke yin kiliri nga kin hal ninkeria inama tarray ameram nagi boda jani bayidi na jaba lompi siki kelma juel na di ngore siki kelma juel eria ninjarde nga jaba rompi juru legis resing al ayanga ninkeinga tizo tizini ngereng nama ninkilong nama kumoka injure nga nadai ngore kwa nyet kaluonga le tarikoy gasabinke luonga le nama si ngwabi jure nga na ine kukawaka kiri avanye asaba nama jowini asa duosi kenga ni akorojidi na adinjual ki dombore nga ngeregio ye lomfi indomo nga kwa jodala kenge wala demale kenge asa mkwasi domo nga kakulu al demale kenge na binga inge na demale abuba na induo algi jintari ini den kwe ilaina kena gudfi na saren tirimbiling ili jaru kisubu al dili ilaina manin kit kirinjiling na den kwe tirimbiling ili janas gazaza uri na ela na dienker na jigilow na koro diyo jeri ming inele ombolingiri koro lula anki la indio kwe zin wasin kwa kinal kaing boldungage wala kaing wajagana tari nengkawe ji al wela lang gujane lole jang kwa namais inen kergidia a nama in barale kawngina nana mera min bele aska ke balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya ai si ai jigidi ba orre na ji may nan di bele si jawrala rim menja na nya min di bele la bidin al firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge ki ki embele nga kawe adike la kwa zije kila kwa ku idoke la kila butenga kila kila kwa kanyene dine kwa zikeri ki gudinja na kika kawe ki di embele elo na kuru aso kuru nga razi mengawe kila ki di embele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet keli kawe ki di embele kawe na ki di embele nga inkawe iding na ila juzu minat imani na zi embele ingal duen dali na lompi ini na se lompi ini ya ngasi na wajuru mfueli na kia ngudu nga taras kawe mara wala duwaka isi na di embele isi akwelba adi lodi le onwala risingo a yesi masi ani ba abaki kwa ngi bele tar asiga risio baba embeleng ka galanga sa alum in nama digi dinga wi alinje
1: noy jamay le galanga ile yalan jije den jarin ki dinjir sin du ker ken jisi ga
0: badba no re ko re kwa kal dai masal bagi alki ali ne kain kan kan ani ngi kwalki kwa mbere kundili iloli an kan aba idi ne le duo adi ki den bele ko ile lanye el ne risingo marakina en kwa lolo kial ki dan kirsing inama ye lompi ne kwa na na diem birsi ne imalle ne lamba ay sen biyo ngasi diem arang ne ski diem dali bago indik nama ye bar al jamming awla ma tasir zaki ay zaki ba adi ki kay orre kwa niakin na urto to niakin sikay ay tous ke kay sa dinen dio al international ni nas orendo mon fagel akeba egal na ding ay ni longla gidi source ay sin jawli al kamala wi al in kan ne kin queen jay nga ke na ndwin suru na ndwin kinai na ndwin dali asan kwa si jawlo na singol ini illa no me ne den tensiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne gidi in si ajwel inama digi nama kwa ke ne juro kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti le si si za to ji ngona sin jwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala na lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ke tara na in kwa in duong al firti belay ala ibane duldin koy na duin al belay na kiangang al belay sele in belay ay nima yaiba filan intensira paske idi neki kainsi ne teknoloji ande ringle akago bole dengala ngani akago bole den saka bal kwa kamya den bulili akariba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingi na mbeleng kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyarga undul na duldisi iru na duldin kwa yo illa arisi dimbil lanja ne dawray illa dok awla mayne le fago a ingerialin keria a al jeldaw keria al tompito ngin dioke na kwando ngenke adi kin kwa nganga kin kwa sinyet alan kaso suru ngidi kiluto bay kause di jeldaw in zatu yene sin jikere na kelba me kwa dia se ki jeldaw ay sikari na jeldaw yeyi ne jul nes nes validi duol la se ji aljay nakajir sing inengi nankwalo le kagu na din photon diosa to bais foko kerenyala inema dog yayi na kwade le kagu le ki asikein kina men kamming alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin dora ko ngi keken koranga nyet keken koranga nyet na al gudin dora keken koranga nyet kwel alan dayngi sikeria kundiba alan dayngi sito togurenka na iri jena lo le fago al kwam fago na osos au majiran baina al kainas inela iri kania nekiyon kona waba inelangi toding ning el nekiyon kona kwa kwel asang illa nyargable inelam fago inel kwam fogul ne duobi dual kwel ne el zato waba dain suru ela jato nan dain bele ardempia ne lia el na tarifia odana lia kundi na sugje ingal beki gis kari de kiyon buru wale ne zinka mwa alang alang tari ajaba abes duin bele ajiba kido kwel alangin nyanka ne le duo kangin fi ayesan den hawi asbiten fia alan dem bele ki duruji wi ke nama kwa gene nen kan ne marra ki wudo ngasi nama nyoke kayil na kaluba ay duitia en nama taran taray bara ismailin jingoy filan diges ke songa hawiyen erele abaji din sursi ke kiria jeyaba asan yese din jago asan deldin kwa si jawle ngal kaang alan sin jwa ka kuingal kinge en nama yayi na den tesiri na duo kwel alan den de loleja na kwa nen kan nya kayna tesira ke ba asa algari minne puto kera meram na sinji din elle jay na minki kuku nga kanki ngongo ngwa alba jela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran al jaws keria na ma singa je elle le janga na ma din elle kona jwa na ma singa a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba elle ke ne keria fata diwo illa no tarray illa no din taziri na do din le fasi na den jaru na den si nyar gable jaru na kin kam min al gut ka na gusi al ka kayen elle nga ke si nyet ka nyar gable akaba na ki dai ndali na ki duon dali akaba idi na duon dali ki nyas kay na ngas kay na ino uno kila ke la duon dali rimle a undila ba wala wala san asan sigila isja asin jaba inma kwasi kidi dien kuy ke bidel kin kam yalan gude ki koranga gergel ka kwa kit al technology an den gut kawe ay bi le bagila ki alan dang suru si komol mol innen kabun nan kay elenga si ki ronga ki pugo ngan ki koranga ki lena innelang idi rimmen ka na jiol ki lalu al min kay ngonga kulunga ke inzatu nas kwa en kal nga kin al yenge kay kulunga na kies ken ken kwa al in genge por enning ay lele kagola asan dayngi si min yar gable kago adi duo ela nay kwa ka alwe lele elle anesi agil min karra nama kidin wor report ja yal ba kidin wor report ne nja nama es ela anan dem puleli non jo ya ngi bali ya ngadu ngong kenge lal kiro pilan nenning na alak ine ne ine jago alki luani ni nal inengi ilale kala lolo akaba idena duo elane ria enga nama king bawana idija jado gi nama jela nama ski kideng elal urkeni ja ne denge lel urkeni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egel ki na soli gisi gi jundi na solja inama den tesiri bara ismail ding ijabale inenge tesiri songa kai mara ki kwa enkaminga aba duel ala ina lankwado aba duel azan dine donga jaying alki gudi alan jande jam naba duel alan jato hilla agrele taras jaying dogal ki gudi naba duel san kin awdok donga jaying alki gudi ne kina guda kaba kin asin kumo ba bigingi gusi ba incoming duo al gud pi di office ala ayba lolo lamban din dio dori na marra awna din juro fisi aba juro fisi na dio fisi dio dori jado juro la masin karabatu lenga ela diosi ne kitwa sollasi a inma kanjin wa kan yake la os adi wori ingi alin kariat tori galti zo tizinga sa juro nga sin nyankam ya na masin ngam biber juro nga bibolula bita jado bat adis kin karaba agingi ye ye na nyankam mal firti taban arunga kaw kikin al gidu juro li alingelu jado kin karaba sa ngi ay no masin wa bi asal ine kwa nimbang al ine tarit baw numero togle wala gazabi numero tolle nan akter mi tele tin do bang na tarit baw nas koro wan nikin karabasi adi indo de njuru tarif ya nas kortu togela na jami ngine le akhir
1: nas kul kore
0: na ma do togela bas na ma spoili no apis ine mus uri abi tare al nimba al do juru le ba il si anga nas ngam ngi en akam ya bal al lompine juru le ni mus ngwana dok kin karabal bendel gazaba jado indo sa ba ridikel ne de ndi timbitel nanin den ditin bawna ila idi jingi nanin ken kin yosi doro fena rigo ay yi kanin tariya ala ke ba na dok al tarir reitan baw al banaso kwasi baw adi duwe ne la na kwe ne surusi kurtu den ditin nan se konan se kola irti den ditin nan se dawo irti na daya ke ba nan undul na tani dilofi nan fingi di na ye bidel nan den do zibide ke kazi na nyela disato nan ken so wala ndiyoji di nas jawidi nan nye bawna atin bilingi di jaru zato nan ni nye bawna illa diyoja ay ji kanin tariya inama taray ade njwa asan duwo ngore jano kwa nan ninke nge na orre bas den ditin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin dengi le eri ela na ja al daura na telima tayni aba duwo ne nan ne ngela ji yesi alba to busay jawi alba jaldo to busay jawi ay ji kinin tariya a inama taray orre kwa aba kwela lanki kuldingan ko gut tetebe gu jagin yaskeba wala apingaskeba marra joyingiske na san jijiu kai ne jijuela san jiu gudin koran songage kai ne jijuela ndelu gudja alang jato taraz jangidi ne lompin kwa minne keringi na manin juson enyet al gudin doray in ulama nan in ange anna min ali lesin al gono gusi joyingi nganga idi nasini la karake ngai la baran tule ndering ala mingi la dogal ba jowabu gudi loke na gwenyi ilin gut yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinsa kalumba ba udo age na kaw wala dinian kay bola jado la nan sen dogala nyaka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo nga sikagil a ki bora na bora fatay meram abagi songa yelo ba
1: e la la ay yelo ba na kise songa tarasi al ini nan jirsingo a kise ilosi a uno dog songa kurgulo mareng kadok ini asikir do wala lang jingole awng idina kwa nanden tini le bizat day ngore na kwa ker ngado ningay mati mareng a gud aljideng nya asikuro ina janni kwa gay nes in na in kawridia wala ganiki in kelmale in kawridia a al itiaf ya ba na al haddui kin kwasi ji ati injwalan kuro jani ki ayni ndore jani dine duo madinin ke ngayenga e a firin anay a weyenga izge yakaman weyenga ongal nama imberen kal haduina gutala nga abataka inini duo zi ay sinjwa jago
0: ke bora in duo zi kuronin ani asan injwa bara alilla garin puto ke ranos burgunga nyina guda ngana taringa gis jige na dakan kilmangale kenga kal din te bungin nengay alan kuin gudas birnya a na dogola ari na jama gogul na kanel ay na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra al kuin kamminga ulama nga il manab ci quoi li nga ngal quoi aw ci kay na ki sok to keur yi nama koy laal nga xibar kal ko aw ki laal ki sok to keur yi nama digi ci kabe lo keur kenge na indigi ci nay ne kundie nama kundie ne ki nga nga we nga is yi nama lo to ko ñu ne seminar kawe nama ki tarikh to keur yi nama kele na mona sale kare nama kagile ele duo al guda fi aba nas agi na to ye nga nama nama ni woma nen dual gut via nasika tawkirin namas ingange ki idinga isa kelava alangis bionga siki wona bi bwa lolo day jingol die sur leke akwana nan kin kwasi bagilal kisok tokori nen dual worik dirib kirelal gut pia nen dual to ingala ngori kir guda la fia ba na ngayni na gut jundi na duo ka kire o al ine jurule loke nen kire brain wala lim khek illa al kerek jingo ma kire nga jilel na arden jaw al pingi na shiteng indel la source jundi na kire indel na jizatu ki umniata inni na udunga honga si fakire nga jaw inama ye oredo anan ki nga nga wenga osingi anan wenga osingi ji gutsi apa as jangaba gutsi abas jangaba wala ji ki nga nga dindonga kay banan jusel ma semferi jong adi ji ki nga nga kamsin ingi namad gilom fi ci 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki ledi ngoula sin jage ba na arija nas bas maja an nanjo alan kwasi jundina sin kamal alines pia alanginka alan lompi ke ngudu ale karaka ngina kainka nanin usung ile di ngoroi ba
1: ile lombi
0: ay ku nga nga ni pogula sen ninka nga lan usung lolo ile yai ba maraji kai surule aljang alan jatule adi jarujio alam kwa kaya na tulele kesi
1: ingang ervedine kuronas ne undunas dilolen crising jiki ngaya ngan nene kimpogul mara tu amala inni bol ervet kan dai mon kwa si amala inni ervet a ine al undunas dizi wazwi semvina na jundi ne ji mo khawfele jeri di kuinga ngan ni vogul na kuinga ngan ni vogul ila ervetine inne kuroini na jundi balan jiki eritule vakre ngai dine isilon dual gut fia al kungi keng zenina lompi kwado gudal herre na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku nga nga ni fogu na ay nga jilel in erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerri nga san ji uto to le nga jerri na tel nga le jabo ilo sinama dog yani zenina al gis gudfalia kwaba ilo di nga lay ba in sialan jundi jaran kila si jazi gide en kuroja ayanga ni fogu na ni si kinga kila si kias kalumba fila wala sele mangse as kalumba e wule gal ene na modo e daim barake malaki wala marko ma arif ne imbereng alan sing e kin awla mang dien silbia da ngir singo kese asalumba marang
0: kimoy domi
1: ka bayen wa matialan e corona sing dain sawa kelkami marang asalumba bajigila bay longan taga
0: kiboray meram e duobi duona denjingo ela kiban kingo ana kine basurin kain jingot nagi jita bungela oredo it nagi jita bungela bagi jingo kibagin kawi kilom fin kuro idine ki worre ngun kain na denge na buldunga kuro alan orre dain lo leke ngal kwanke madok bano gi ken jingo nyennin kawi na corona dain tombal kelkam na makinga nas dain beretam kago
1: Peace.

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na ki joyingi au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi kiborai na borofotai dengi asi ososkau ya mo na lompi de ruru manyeja idine den domon sanga sunga taraskenga alduin barun majir an ine majir aisa jawa illa se marore dwe lala kiaba abadu ka kire ela wala meram ka kire ela nasbedel na yake den garim kai na kawi annan garim ingo wa sabab bas garim sin belen jin duwo su jalusa len lo ngalan ko su jalusa ala zum ai na kaba yai filan filan nama kai ngi ziki kan no juruf kingi di marra kwa kien ke kire ngasi yensi kane ne kire ya ngasi yensi kane ne kien tibo nga yensi kane ne yenge na tawakania ngai idin ne ilen jain din jain ne ki arrakan o sos ka odanye si marra ore duo si lebele te bunga kariba a ore duo bele kya abajila juda janga fuo janga na jela umma ba ore duo ini na fidi na asidi ki garim ha ingal fuo kwa le apu ka a gini nama songa ga ina kan wudo ji toka ne kai surunga ziki kan nas utu jabil kabitar sensele marra illonga san kila jurunga kaygo aba kila jurunga kaygo baba dayle jagingi o soy ki boray na borofatay meram a kayinga na mamaynan barake na denji ngole a jiware ngai jual aku kikiri barake anga nayne kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a ayine ke gilbara bara malik langa bara malik kwa asan
2: Silbiata
1: ngingo. Jibara mali kien Silbiata sa aje gila babat. Silbiata ninge na kweni witi ding wala jure dweti al murahiri. Ye telfuna paske. Na ide arrisin jazalumba ayrisin na karisin zatu. Na jie si zatu jurunyo ila jurunyo alang telfule belenga kusenga arrisin oba. Inema inendien Silbi. Ne denzel bintani na inal den donga ke nyar gab dinen kuli na makaraba ki jagil na tullen age bazatu ini ab egel
2: ki
1: den umur tarasa du diaba illa na madog digi na jundi ne dora kurel denzel bin ker na me idi annan si wifi jan dokton dok ho aiba doki burgungai marra idin kayo kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani delling nas jaim nalia alan kiki etari nga kidja asa jitalang jang marra kay ngi ngay ba albake bas en palang ngi njundi namas anesi jige na tori idi jegi na insis kilma idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwa gena tari ka na kilali nela njaw as jalumba al burgun wa gena kwa tari nga kwa kulma letinga na dinga na magal kila karaba ila al kaule na ji le dual kila karaba fi al alaba kere ji ni wanja me al kanazi le ngal hoy lolo ila ke ba ji jalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kaule ile duo si den kirile wo ninsi bulling wala kan ninsi bulia den kulumle jina wanja ming a kuin burgunga al ingrisi al nazile nga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ais fi aba kin kugin futti le wala din ti yingi ais ngi ngiri ho fi akomol mol nes jar gable nya alanji jofo na kiki e karaba ho nga jawl en ma taray en ma den silbi so ngai al ke nama inke na technology an silbi na duwa sa fueli ari lewna yakwel ban jegi zaf na undul na fager na alfago abas juru tari aja ba na men ninjo in zatu no den silbi kwa kay na mutmi na ki na mutmi na ki ba technology mutmi ni na duo al el may nan ki kwa tong aba kwa nan dorol ki na kungul duobi duoba den telephone donga ke eruza ta kay ba sur ba duobi duo den na men ninjel del na men juatu kwa la kay ba ma jumo na duobi duo den donga tiel in ma den silbi nga pai na kwaza e donga kin akoyi balan aruka na na gicen kin sun ga kingol
2: na juro
1: la la la ba ile duwa ba na ile duwa linda lo kwage alkawe na na ken jito ga kanie na ken tulenga na ila ki ma fazale ka ene la tulle si alan ji jofo na ardenja burgo songa ninja mara indigizi jisigiz arden ka walan ji din tinjo alan tinjio nama jay
2: ya badaga
1: altare aljo ne jay aljara aljara ninja no gujja bakila jelu alan ninja na bakira njano jumo iman mambal dule ban nine ha yum man yo lo ban nine ay no wona sarya inma tinine jio in mena na tin in area pai tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini bagi kenge kitini bagi kenge ay duola ke intile asay lolela na mantom fingi na sawe na ufago lulin ongola na den jardi hisafia di suri ay atwal intolela minza ilena man ilena eralan o kai tulena a na kai jitina a ay ilasi bagilala abay la jaba jitabu ngande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumon na kusenga swage mana tujiba koronjani bawi lenja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida faja ba mana tujiba di lole jere na kwana kania indok baye na koronge en namaki insitara skoba na sasi akilelva denji tinji ti na ma ilay nas kayne kamin al dine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulle na ni erinjori anga lomfi am fiaba alan duldin ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ene kusele jay illa do ba kusele jay idina kusinki kusindwe dinan fakin na mayenge bara a keng silbia to songa ge jiddan na dinga kidage balan kwa na den tarra na idi na duwa telephone ke ye dezatu telephone zatu gud ke na kiriya sakafata mobile na ezatu ile sakafa sia fiaba adlom bazatu al duwa ke na keng burgwa kullel ki duongere adlom bazatu na duwa diga na ingrisi jasa ayninga di duwa elalan duim baldajap ayning asi kila doka keimba in nama den tarra ina squasi tari kaw na kwana idi kanya in nama den silbi digi bara aljingo bara malik o soges kaw ken silbiata adias kimba a marra kilagena tawra kain marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan nyanga se furo fispia wala asan nyanga se kulum fispia idin asa kawe ba alan kulumin bawula di njidi na twitia in nama tarrai a barnga o soges ko ki boray na di ngi jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa o sos ko ki boray na boro fatay bara malik di jingo ne nga bara mustir arosto o soges ko ki boray na boro fatay bara abu hawa o soges ko o ba o hawa abakar o soy ki boray na boro fatay bara wat hawa lo gi donga kanni bara baru abakar buru abakar buru oso ke boray na borofatay oso geskaw bara buru do ngi kanni bara mahammad bara yusuf oso geskaw ke boray na borofatay ma yaram bayna jago nyedingi do ngi kanni orde ko aline bago ay bara memera mine meram shima oso ke oso geskaw inela ngjawla shamsa la ke gafalay shamsuddin inen ay bara illa space ja bara shamsuddin ahmed oso geskaw ke boray na borofatay oso geskaw bara awad jasko oso ke boray na borofatay sterlini wad ali oso geskaw ke boray na borofatay bakhid ala maftuha oso bara harun adam shogar oso geskaw bar nganyeddin bar nasreddin adam bar nganyeddin ge oso geskaw bara atayib adwali oso geskaw ke boray na borofatay donga kanni barnga nyeddi ngalbel na bago ferraba orele na fago yidi neki nyeddi surin kan ajina kana ye niuna de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle kago al kwa kai ameram si bodawidi jawu meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogdi ter ko wirsi donga kanni al en na fago ine na modo ko e barnga ki borayal sunga bingo ken tulengang na ken jitingang na dogiye na gikawe ine na madogo lalang inwa alang ini inkirsungo walagal alang si ini inkirring Dr. Kabir ati inko alang kagil kinkwa alang kilonga likogul ilolong ngale ting tabing kingi wala ba asilagena kelena kumena kongale kani idina kwa kulgiskal nga ki ka daim burung ereng kwa ka kwa kan walagal ati umelin sabo kwa walagal ati galin kwa al junyungo wan sabay basilong duobi duoya salong kingasi kwa na aigiskan niya jago
1: se iki borayina borofotay orre kwa a meram sensegi ingo ko ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre kwa sizamin alilla borofile yake na kamin kini na to arudi illa yake ngayen nin kin yayi illa meram taja zato ayi jegil murta isi una kafia a illa le meram foran ko illa lole fagula illa dog digi na ba fago soskau a na melle mun karo kiko illa le nyet idi kain a kwa al ine lole kogu songa tabin kini idin na aba ile duole kio alki ilmi nafsin al duosi a alin urustun na kilal kele kilal ngi lole ka gol kwa nyek nin kanani ne nike nazarata ka in yala bayinal biya ba na manyi nas in sai sabbitan ka na induo al il lole fa gwa san kin karaba ila sallo irrena induo ai fiazat induo songa thomas in songa tabeng enga na good alfia den iya ina jundi na good fiya ngai ne duo langa na den juru le ken guda songa kay mbom ba da ne jegi a ide no madrasa kurre an madrasa kurre al iya ka kire ke batarasi al ki kayin sine ya si de loka ni batama inna me za to al ki ko rin jawdi asa ine de nya na ma bawon wasin kwa gidwin ko ay aka al ki kurre madrasa no kwa lolo gisi imwalimal gidi njuro ye hi al ki kila dola le so shatir jam nana nama ken dola ke kila du kila talaba shatir age ba ni shatir jam ka gisi ay san usas ton ela wasin gut pale ton ela ni dingu si ton ja nama de ko isi kurro ini nama gut pale ton el al de gut pale ton el in ko na mai yi na man den gud nin fiya na yayi na misbanga fiya kin alles antille ke yanas kiki karaba loker ringela marra induo alang in risifia ke fashala nini al tuzumiya tizo tiz in ala elifa
2: elifa wastogul
1: nama impia nama en ko ayin ngaiba anin an arimba na kirelba israr se ken azima na kin karaba awiyenge israr wa azima aritu lele tulle oredu enkel jam aritu lele tulle alan jarot gisi nima jana alan orengina ne ke kirei elen kerin enga jwa baba isulumar ringo banja goba na aba sekin ma jaba njaba marra asan innelan balon aribi ari gudin duo dora a kengudo ngaso ngage na marra ba jikil maja ilon pinden domongi alan guja idi ne lompi ngais kwa ba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompi ne lan kwa jalung ki koranga nyet adi dine joel al ki jalungi jalung jurung na di jaru akra joel al ki jalungi na adi kin audik jogel al ki jalungi al ki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompi inde baldaines ja abakin ya java baru kunyin lejen na ene do a osos kauna dok urre kwa sis ami ki ayenga en kwa kial ni kwel ye adilal da suru ye to kenga marra kele na kis kangare asa is ke indi na kenga kanye balgari mediokri insi wa al kwel alang kai wilaya nga isle ke le wilele wilaya le alang kwa kayin na gudi la kawal dal kay firi asam firi nga is kay ndem burule nal guti ke koranga nyet kawe nas ila lole kagul zan piye ti dile kagul inela se kwa angay ngine nela kwa idina aba kuri leke la kwa kan ke nen kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri undul ege ne ke di guda ka ba ke kan kwa kuri kero san asin kero ba inama do digi na kayin orre kwa san me lobi lole aljay na lompi lo ini adi kwante bujang adi dukanti jang adi skajay na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kayin al ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
2: to bunja go
1: inama skayin se amming al lo nga kile kayin na kayin orre rige ngante bu ke koranga nyet ke koranga nyet alan jegil abai la lolia jago ban duo ela na intari le do kiyaba maraye dengut pia e ganna ma jiye tari jaw no makem angin kwase e gindo ngi na ma ese gi ngena nas ken karaba ela na ma on e gel kal gut ana saki gut ela gel ine jiba duo zia ngas tari jaw a alan innen ka orre kwa bi balon se ka kisi email wala duon kona kamimba wala duon den tari ki email ba maranyet ki sense gut le ke kire barin tinsi huwa biti ba idin neki alin kwa alkay na kwa alkay illay ngun kwa idin nama inmat dai surungi nalki kingo ne ki surunga se kingo ba kay ngene nen kawe matkila kwangi aldo kwa kwa killa alin kaminga abal 2050 era alborunga iskayin nanjungal marakoel ban kiyon kona kwa nan koro koro munia nakila kwa siminsi yani ayanga osikines kunge na keringili matkoela alin din surule kay na jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jal maden du kake wala jal maden gi kake egen ma ngankin si albundi na kiol inama do taray awore kwa kisenga kirsing a aina juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje ko ila sekundi surunga si kele labe ding iwo bas den sejwa aba ding iri nyanga awna ji taw jaldi na den kringi jerel idi ne la dingi na alye ke na longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bas ilong kayin asan kofo na marra albarangle kawngelen kwa yeke wiyeti sa basitiel idin neji jangzatu kikin juri ngang na kikin simmengang na kikin bullingang na kidin daling en nyei zatu ne gisi ila berebereng a kibora ina borofo tay orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingo nga bayndo babingo a kenyen kay barnga ne kiyul na inen se kawi marra udo nga songa ge alan ki tarte bun kabun asan kalun kwa alkagul na ki alkagul
2: barafatay kisense baye indalang orre kwa kasibasilong siengale ala lombal erikene skunde wala gal diktor kawir basilong utonga kilal sienga kinga isa kulvali gutin sabagis fali guti aisinkar gine tabunko utonga kilagis fali dok kilal kusenga ge idin ne kisense ene nukta kenga doga yerri songo na jaldo wingal kwe ile tiel alken umura kela gena ko la sanden suri wial dua pa indeling illo len dok nama kin jeldo wasi wala gal facebook imbe tahdid mungkin nanin ko ki amara garidia ato amin ilon na kwe iti rikene ki do balle songa karte bakal iyanga na abanga kan illo ina lomba ji din jeldo apa aljiki din umur apa ila rimmen jane jeri alen jene ko etizi do ngani kangi idi nejal jani ye utonga kilase undul in facebook bu utonga ko apang undul negal dinga sundul ba jina may jami ngal ko egis gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo ye si donga jani jeldo ila nden dio utonga kilase undul ne low ne jine kiki utonga ker ngang muskul jang azalum baka low dio kaske ingeri tasir san via di jegila ye den umur iti soko to bugwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nas den juru len ko jeje via soko to bugwale an jegil ba ele gidi worai ba nama ilan ungi ki sense na kwa sunwa kursin wali lolen dog na incoming kwe al iti ji aba ilong na jwelalen yesi jeldo don yani lazim na nin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jewli ki ken ahenga abas ingwas arundula len jegil bakigen ayenga kilan temelu alji yesis rimen ja den jeldo windione yesiken anjani bizat facebook abajena kwe etisi jeldo ila donga jani kiden umurin nes in den facebook sikigen kwana kiden umur aye awol isol ongalja kilo utonga sa undul bas ila umurin undul delinin kwe ila lesunga apa sundulba marang mungkin ay banji king ayenga weyenga ongalge ya weyenga is nama jenna jaldo ila kwe iti ila si donga jani alkiyang ayenga is na ongan na osge kisi ay ba illo si do kukul awna kawangya na tarasi ni kwen kagila na dok awna si inkalung alang deng hisab wala gal deng riyalye low alang din kwen deng hisab din jaldo ula rigin ati in kwalan arijegil alang din jaldo le ishara in yal rigene ko lan jegil batullay ba nama okya janiba ila sido ounus kalung ka alki kwa kidbang duo biduo nasiya dogola ki ounu ilos den juru le tarasini ko enjarti lo bilo ayyubaru idlena jijang idina boru ake mana al duo ke na jaldo wa ke imba lo bilo alba kwa ke kwa ba jaldo wa ke ingelde angwa ni si jaldo wa urukume uto ngasi nanginan kawe alang sare indok no min den ta siri dik dor kabir resuma mati ye jurenga kila resuma sa kure ma gena ko ela nan sikke surnga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsin al kwa dogola dokenga si jeldo kania neye aslum baden hisabi al kari ki ayenga nin kari neye ko ela lan kajegi na mafrudi in ko eti alan kajegi idina ko eti den jur bi resu balun ko kul al jur fo alon ines erito doga ke bedio den ngere ase dio ke fata na ayeri kusias keba ile siase tabunti matini okoro basogo tubukwalin nesden juri lentini inama doksunga eriti asanki kalung nakain jurun wale kana kilmangaleka a ile sunwa basilong ala ke badain tine sada ke viano ma diktor kabir chani nes don jolo e don jolo ayba maram mati sin tawsiya ta yando
1: e se ki boraina borofatay urre kwa dayin jingo ki alkaina kwa alkain yeyna kwa jawil ka wul dualle ne kinas kayin suru nas mosot kaw a alan kirni ki jur wona skin kwa si komi awule asan in kalon in erial jel dew kriya alpinines din sources zatulon alin nen don aje ay jil long si king esas di jwel alan ka jegil zatu bas ki len ngundul ba delanga di jwel a na in nan de taray a na alkiki e de tomba in duoke na long ye alke aje ay jirsin inti wonkin osoga o wane duala sabedo ingeria linkeria woji kitap wala hali kwa ingeria WhatsApp
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

Orre kwa kang gi mbara na ela na wela isen ungan sen awar ine otonde nyomile otonde nyomile na makwela na ndalin kirsingo itiri ki abongan kwa kain kalin ta sikela wala akel ba udonga tullengale na jittingale na aisi kerker kaw na ay kerengel de ngarra idinna inbele domborale do grimmenga ine gi bano na ns awar kilabelenga alkaweli ngi aisen awar

ridi ke ne kide ngara kerengel ba bongan kwa ne sasunga a tuisi kawiti na dogi mbele si asa tui kawiti dele a kisense imbele apai idi na dali yen kaminga alba ilong na zoom asa ulle ngaja idi na zoom alti ulle ngaja aranya dovingi ila ba kila koroitin dovingi dali dog nama ina long ina azum asa jawala na ken wulle nga iri yawe di na dali asa jawala yawa bela kila ritine de nga rarengel ba inkayal beleng wala kaina kwa kidi dog dali nama dog ilong idi kinyen kila ge al si tomberle rimen kawe kidi dog dali nama ilong na utung ulma idi na ICA ja utung umla asa jawala ba wala wala ling nama hadwi albas ila ara kila diyal ke ngagingi ulmana ma fingina dovingi a dali kidik dog nama ilong ina ina kam idina kisense dog kamba belengasi walagal ritual doiti bagi kaming doiti nama kis kirara kisorsor nama bau finihaya dog badeng arakuriti kisense dali ari ari apai dali yesa sungo tolle dinna kiyansi uto ajiti yangi sunu nangi tolle ngundul dali nama yene jundi neski ke uto nga sunga kiwiti tolle nga ne jiti nga marang abaji jwala len jangi bara kul ware kwa din dali si kargaza dinna dali yedo kargaske ken kargan si dinna jijang dinna murtasi asi karga kae ba densi si aben kwa ndo kurona fineske la karga futofia ya baye na fingiti na den sursi ke gana den si murtasi kesin kidog nama innan gang jial din suri na jiya na din sursi jalon bas jalon ji ay tile na belenga si jirsin ay tile na belenga tolenga jirsin ay tile na utonga si jitti nga jo ay tile na din dale si gel ay tile na jani na kie den na kie utonga kile jirsin dali nama si kiasi utonga wundula abaji jaya na kargaza basi uto nga tulle nga ela na bele nga simuwa gisi nga na lomfingi zakire mfihana uto nga sunga aja marang dali abajundi na ye jisi deng murta abajundi na jisi ken karkado nga kural jomiti sa anangia na uru jaldi deng karingereng azomiti bajidi murta elasi inama elona dali ya rabaya na long na takatina iba asinki dali si ken kelkam kila ye kwele lomfia inama yene kingasi ilole ngoto kwele lang kikante mutusinga nesiki kalung kayal kikau na kain kalinta kaine vi idina abonko ye yaba den dali si tiyo uto nga tulle nga le na din dali si jaya kisense dali ba yene jisi mufta indeling asanki atusi gyoli na diyojeri ay ilobi lole ajijweli nganjiri maraba ji din dali si aje ba ki sense na jundi na juni na skello ila tuzu munki nan din ta bunki ana ko alinya sen foli maraba juma na surini kangi na se urini din na ji jote ngo asen yesi karga ja din dali si na jundi na belenga simo are singo ina alqua kimitil kaminga ingariye inang al aiba maranki kain kalinta ki sense kelleligi sikinzi longa dingale na jundia ba alanki utonga si ki juru tees keringel wala gal ki juru te ya kaw kangi idina yani ki abanga kwa aba au ne isken na lo tok sikinyu wala no kongo akawngi dibale alan nungi sor gawi wala gal anui karin gawi ayya kal irtin kimbele nga tselo ne den arara imbele tulele jitilai kaina ka au erin soga sa aula as aula ba ye kai anui karin ga jawi diba wala jawngi diba za dalan injwa king king kimbele nga tsel irsingo kul ayya la ngunis atko na agil ay lole na bele insiwa na ay lole ne insiwa na duin dali imbele ling eyala wala undina kuro ilole ay na duin surrasansa a wala as aba nimeye ni ki yani dali kingasi uton sunga le jingiti ni ki kote ngalande ang arrakeringin nimeye na dokana ilole dali ndeng unkir singalang kangi na skain surunga singang seka abaji jote nga sang indalan jalung ba jawungi nas game ay lo nga keringale wala gal a jay jay makeringale ba jawungi nas din surji ngonas injwa.
yaka kaina awa biji resi joten bayin jwa kulu kulin bi kulin alwala san duin suri se awa wala san duin suri tes aw nama on deri in kon duin fo inama aw na duin suri ingo yaka kaina aw na dok in usbulen wala gal in kulin len ka ka ir singo na duin dal ka belen akwa ikisi angana bele wana ziti angana jesi tola ngaba na ka angal ka a ne inalonga balan ka a nama jangu na duin suri se tes ga ilaloleng abaji jumona kelalo ngaleng a ide korron jang na utonga alja tulenga geba na dog dindali belenga simonga di simba na majanna jangana din surte zana aisites gaw na majayi ngana lom fisingan jingo di niki kensi dola kang na yengis kwa dali zeninal gis kwa waringwa yal bello na murtasa karga keba a na gisense murtasa karga keba e baye na jundi na uto jitindela ina na maye na kika ngite sen dali ngir sumo bar ngara ja khas do bi do awna den dali siti alang belenga jitingas belen ban alang ba den ilaleng si belen belenga kilal tulenga ge alang jado ajumo wadi sursi ne ila jang murtasa karga ka ki kwa kul jitinga kan idin na duwa ba jitiya jam ki din dali bele jitiya jwa ne inye ba ki ngasi bas eri ho dik long ti mar ngari ho ay bay ngari apai ki barai na barafatai ine gi setini ku embano na inga asiger namaskem bagin awar.

ine na mayena kaungiti na dok ine darling itir kirsing ken ko jang a na mayena kaungiti ine na incoming dali e kisiense aye na skinga si ko jojo fi maranga tinki ko lan kan kalin da sikai ne belenga jitiya kan ba ainin kai na aisin karga kana ainin sikerinal dengi in zinkerinal alan kan kalin ta si koranga tulen alengan maranga ba ji jundi na ji yedo sikuro ke dali abaji jundi na ji njwala welba aljena irsingo belanga kilal irsingi jato banji jumong na maju manasgi ni mappa janga na baranga sungas janga na belanga sungas janga na jami sarna ma janna jumandi sur na itti ba bakaringa kelinga itti bakaringa kala inama insan indian sabai maranga ba kaungi na lumfinden sabba kaungi ki sense a ban sa sunga tarai alanki kain surunga si kaungi na lumfinden sabba kering idin na yero giski si sa sunga gi sartem fi dalin den ereng idin na yelon si ki al kuldingan kwa kan niki kain kalinta albaye na belanga si koronga kamin irama ila ngungi na zeo min warsi lawa kain kilmanga si ina giki nga zate waba na kain kalinta nsapa na mayedo na isasungo shuru tini na si ingwa alang kain kalinta dombare dike bar bies balmba dombare nsinkari ana uwe ya khupki ana rimempia na mayki mbelanga ngdugi sasunga gi sarte mfi ngina zbelanga erini be erin dali ya al ina long ina mitila kine sakaha saaldo maranga minji din dali si jeya belenga kila altulenga kebale din na dali gal jeyas kebale nji njwaran dali si ayin na talis ayir sunga ba ki gal baki dali ndorane zutonga tulenga kiwiti dali ya ki ngasi utonga tulenga gis faaliti na dogis utonga jitinga undul dain dali intabil din na keke mungi na uto tulenga juana keke mungi na uto jitinga juana inama yana kwele alan duodele sasunga sigi jirikir alan sigi jalung ya jitia iba alan duobele jitisi jwa idine ki kwa kul jitiaka marang aiti le asan jalung kal bele jitiwa na aiti le alan jaungiti neskie jerringel na injwa ka imbele si alwa inal sungai ingina ala iba ala unis inangin na abaji jaungina ilalole tidin sursi ilalole tezia nama jangi na den naslum visigir singo kal wel alang inang ang kala wel balang ki insibang idin naka asidin ko ang di sibale ay la jija na alki lampinden sibale kang basa sunga ritule alang ji lampinden sibale jang a tole ay balang ki ki kan kalin ta kaung tin naslum vinden sibasi kurrel inama tagati na ay balang ki nang ko marang al sasunga da muhimmi alang ki ka wala ga sasunga tagati ni alang ki ka bayan digi abonga kisense kain kain ta faganga ge kisense jitiya sembo ku imbarnga maran kain ta kain faganga ge idine bes birnyeli na kundi na kawiti diamond a maran jawiya ye awajai balan doji jawiya maran ilaina apai alji jawiya nasdin suri ajumon bakanga na jawiya idine duobi duo abayana sfaga birnyola ga sikoro birnyola na foya bafiti na ilalo si lou kaya se kasi birnyola na awiya na madeng ararang ilari ay sakati birinyol na awiya inan kirog na may nan kanni a wata akira ay sakin asi yan birinyali na ken ang kawiti au na dahil ang ken kuin kawli wala gal dele kain kuin kawli asang ingalong ingarial inang ina ingari inang alaban inay na yundi na kawiti na inyala ba na yundi na kawiti aba kiki kin korang askeringil kisense kain kalin di kinasi durumay jingiti aba wala do kain kalin di kinasi ay sin kelleli ba ay lang jundi ane ki hudong ake lakaw ay yenge na tarasa giba marang ki siyense abaye na ki ribi arisi al kaw kain juro nga ngedin kaw na ki akaw ngiti ba asang karin katke na do kain barang ang ki mbele nga si ta tuyas kaw iti ba ji mungki na ning herra jeng na kerra kwa kere nga le aba jumong nas duo dali deng bele nga tole nga arisi mba kal duin barai no mane den dali belenga simong al belemba bang awnge na swaji tarambara ye unse ki sense sasungo un ku segurti ne ngame aba jolan unse jwa na dimbari da kyajal lo batagala nga jwa nama ayja elesi nama jonas in jwa duin bara darangal erike dinga awuna ka den arala ranga ba aylon aynin ka inse ya bai sin kwana den arabai sirran abas den araranga basi asungo tarazina basaranga ba ilagal yani neskwa
jiba di ngare nya san ba domon jago idina domon sasuma tagati ne san gi jago ne gi ajanna jago yesin si jamin al ridike di o ne gi jamin wala ga ne gi jir sin gi din dal ne tarasay in si la longa san tes ga wala di ngarai lo abas tes fiya batulle na bas tes fiya ba ile di ngare nga fin ti ba idina lom fiyero in kwa aba duwala ri sergi jagira san ba jwa na sai juana kelami al tulle na ti kelami ba ilal si dengere finti dingere nga sa finti ba inna ma sa sunwa tarasi alanji ari jumon nas dimbara si dele tesja in sa sunwa tarasi ne ki sense au na kain kalen ta si kai belenga jittingale belenga jittinga si kain kalen tan dio askundil ba edi ne ki kain kalen ta sa sunwa birnyage ne sa sunwa warjeila ndokang ine dimbara tolla na madogi singamin abai lonis gingo banga na boyle ngin kinga sibingo na utongas banga na imbolwen ki sense al boyle sen kinga kirgingo baba go na banga banes bawar kien kila ali longa ne biskien kil mangale are nga banga na ndok aba boyle sen bwa kilal bi imbolwen al daile serginga kai do bas bwa na makang ina adilen ka ko akul ne di ne ki jiwi ngan dukang basur kiwiti a kabas di la iwiti ne jibas do la jiwiti inang na makang etiti na skausinti nas daim bera tabun kago alan sare kumong na kaingi an kwa kul kaing abonga kien kalin de tege ne kien tonga tege na do si gudang kiwiya na do ki gudang koranga irikya ki borai na borafatai namaskaiti sokadabukalen ki borai.

kaingo kuinga lezing ijing kembal dakilla al kaing nama daimbeli nakirtin aton den tile udike nakirtin dera diodum dera eno ngani dera dikke ilara fala kwa na dera kila al kaing nyurungo le kaing kaing nyurungo le kaing na kila kaing kido kaing kilman kido le kaing idina der diodum illa bereng illa lezo ka kire illa fal do lezo ka kire der lal fal ela idina ji jalunzi ay nin zi kuronjana al ni na deng afi na deng itin kenyuki na ken anek le kulzi jalu marang ilal din dio lal deng kil mai dio ge dera kilal kay ke man kido ge na kila kay nyurngo le ke azinga songa ni askalumba in der di askalumba eninga na azinga dinga idina askalumba marang ne menis kurongi fi na uraga gtv na ma toal de le kirding ile inkirding lo en anay domborele lomfinde domboro ile daembera alingero yaqub kriyo kinuda ki remmen bana inkwa ya kwa alimbaye allom vize bagiba allom vize bagiba na anay di kuronde bero der diondergi kiara bero ki erbet der bero na erbet alamba sekyo erbet alamba sekyo na men beleng allom vize bagi fistetini fistindi bagika allom vize na erbet der kero den dergi erbet kero ne erbet na malan sekyo na sekyo na ma dai in songa jameli in yakob ana de lene remenvia ongale na de aya sabe lene in bele remenvia na ma in bele de marado ilong yom digana anai beledigina en kamena al erbet azang in kalong erbet si alang uka na skuron ka na sekyo na de den der ki erbedi iri nek der ki nzani kwa skemba marange erbet si kai na den der ker ine na nama tindi gana erbet el na ken kwa ti dorol fia ken kwa lfaja kese nyeti dorol fia nazi nkwa kina ala inka lomfin kendo kwa razi azinga kawringi ba ala nkiyo na diyo ndombore kaula ndombore mokada zi kaula na kire nkal yata ha kawringi ba na doka se bawringi ba ala nkiyol na kanizele kiyol illa na kiyon salanga kal doa zi jawringi ba marran doka zi jawringi ba ala kiyon uro adia kila kal inkwe kiyon anayang ale ala le sur ala sunga kwela ala den duo alangwe zi kwel na alangwe den duo zi kwel na sur tulendi keng asa jawringi ba kisi ala nkike na ala kiyon suna azi ila kanizele diyo kwe asa jawringi ba na ala kiyon ura ki kawe ila altiyo ndo barbeleng asa jawringi ba na doka zi jawringi ba ala nkiyol na anaikal alang elangiting anaale kanizele kanna kanga kal asiyori maki nyetindi marang al uja alang jundina nas e ngana kaimba ada uda ki ja alang e dinas kaimba alang kawi na lomvile kurokwela na ki lomvis anaikain tin kain alang eng di lomvinde belekel kamme illa ki lomvile na alang tin akaimba marang in erbezigal denfik den anaelong king bizra ayluyi ingwa ki tuda ki lazi net as jawriba idin azan jawriba marang tina jani ba as jundi ba dan en tin kain adan ki tin kain allam fin da kolakan adan ki lomvi tin kain na adan ki lomvi sala kumil na adan ki lomvi ana kain kinzi net tin dia jundi ba adan enzi ajundi ba dan ki lomvi kuro adan kor lomvi le kuro keneli as jundi ba kin urazi kul na nama ina imbele inka kirei lan inkinga kirei asenga den kias kalumba nama it urai kau nas kalumba ura kinna kau ina dele kau kilmasima ki keba wala idna kau ba nama den kwa kingwa de aman jail alang eng anai kal azaba tin julu tin den julu ailong aljundi na kingwa en nyatindi kileke ina nama kolfaja erbeden ken kolfaja nama den kwe gikas imbelezi aining kana nama den kwa aljaris wa aizimba barena karina kuro nama kayngunis wa ai erbet deng ina deng alkwa doral fia ai belena ai kolang ai kwa

kai ngona na magwezin ke ana wa erbedin den kilal ken kolfa dorol fa azan kila udon bidra kila fale izin ki ngodi ijundi bazan azan kilom vitin kai wa war kwale imbeleng alang dut kiduna za jundi kila war kwa kila zaka ezika wa kila dal bunin kal marang ayinin kana makeng kolfa selenga ne kinji ayinin kana azan lebeled kalung mazin kwa kingwa da jundi na kiyong kiyong kelmanga na kiyong nyurungo azan enti na kaimba narang enjuni na it ananga ke na taringa kawena demo kawena ay ananga zan kaimba tina zan kaimba alang kilom vi kawi na ayinin ka albundina kiyong kirito kila minimini ya kila da kain na nyet na mag anwa karna na makana na karwa kulili na karwa kulili na karwa kulili ajuni na kiruda hakal bas nang azan tina kaimba na kana na kirdo kilis bar ngaz kirdo kili na kana kirdo bangiles kili na urale kili azan tina azan kirdo akaimba na azan ina kaimba kuingin asonga ke azan ila zakaimba na ajuni na kyo nyaro ingwe akyo nyaro ingwe kina alan kona tarika na ton ton tari baskan na mangwe alan na dokolan den bidra na dokolan den jeji baskan na ngwe kiro kalkan na tarika adan itingis gi don kanye na anaika adan ajundi ba adan ina kaimba kirdo an dis vestakin adan ana ina kaimba al en di anage na azukundi ba adan ina kal na jundina en illa kiyo na ngake lazik nyamuro borele na television ale na kanga kaina ikolle na musika scale kamena cinema le kanna na kaini do na radio scale kamena ayi khabar na ela itila ya fale na ela dan kel adan koni jundinas en jundin nyetindi tinzi bas ilana le kagido marang adan tina kaimba adan tin akaimba al kanana ki lomfile anay ka kilom 15 kain wala kilom figanas lomfinde belekel kam na inkirzing al kilom finken dokola kan na inzikirzing baka al inana ela na dile anay wel kurowel ka inal ela kwingis katia kila jazo ka inal ela dile kurowel kurogis janye ila tindi adan kaimba na nama ka wezing inwa ine erbet deng anay dendrol illa alfia dendrol in ka kire doing in a kembe drakin kit bezrakin lake na kinwozi jundi alang it kauja na den trick it is kiye kinwozi irigel it den trick lenas kinwozi kurgis tilik azinga songandi as kalumba kirdo de ba karingel namak karingel namak bakule namak kamiri na karingel nas kalumba kanina anning anay kiyo na inzi kwa erbet kem kengol fanyanzi kwa kindo kola dok lomfin kede wala azabondi ba alan kiol anning lo kenge ala rake azan ina kuriba alan kayngon na fatrana ke alan kayngon tabana kiyo jizmo kuras kayimba na alan kayngol na ati lo kenge dan lo dri igindi alan dri igindi ko ngona slomfi bele kel kama wala tarani mo kel kama azan aka imba tinzi maran juni nas arabian an kilole kiyo arabian ale anaya kawi nas kona dinen kin kenele na kiyo tongole television akela kona dinen di kenele na kawle na ba television karen domini ne kay maratina za kay balang lom vi kawi aso ke zamin barate amin queen ala ingis amin na queen beranga na queen kenikin na queen beranga kina za lom vi di biwi ille berezi bezaras bayin adan imbalong adan erbezi ke ura kinji ale kiken kolfanya dorfia adan daila imba aso ke zamin barate amin inen ayri na masoga tabu goleska aso ke zamin barate amin

0: Asogis aming na barafategis aming warre kwa ay si bumungo na ibindel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kirkir donga gyanni alanduin donga diyele pago na dogis barafata aming oton sogile al ken na kago kisense sunga gidonga kani nina asika ini sa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na din warre kwa donga gyan.
1: E aso ke boraina ke borvata belo re kwa ki genya ankere lo bi lo ki se kilmaisi moy e ten sogle do lan kel na kago e dain tous ke le aliena ki dain yandar talifi e ay bendelin so akin en se are an kangaran ke kire bank kwa kital borun tere bain na man kwa kital ko yon ala ke ina kwa kital do borun pal kurul e lo mpisi skola ko am ki se na ki kurngas ka wu alangis daraga pia alande en jano le bain e aso ke boraina ki borvata mero.
0: Asogis aming na dog di murre kwa si donga inan tarasi ni kwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwa kisense kie longa kerkerle ne kie tina kerkerle otonde nyomile na madogye ne kainga alye na sungwa kirsungo imbeleng na dosi kaina kirsing na sing kaina kirsing na maning daimberes tabung kago oto na madogwele lang kagil ki utonga alye na sikidog kalung akwel balang inkwa al ila yasa kwa si jengel maran kwela lang inkwa al kwela lang ki dora digin kagil indir al jurun den deri idine ki ki korang sungwa skalunay kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kila andi indiyo na dik yey indigi nekele neskayin jurunga len kojo jakawe nekayin ammonga asis kojo jangakawe nama kwela lang kagil kisense in u aliyay na ki oto dengin ine rimmenka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil in u walagal king utonga kaangi aliyay naski ine ina rimmenka al sikwasi ki in ulunga jengili nama kwela lang kagil ati in kwasang kayin jurunga lakaring ay no digi korongang dieng ereng niki ay longa lang ki ay dora kabung wala lang ki ay nui kabung nina sa kayo nasa kunga ba nama do kuro siya tinigwe nasa dayan sawa kelkam nama kayo nga na dayan bamle ka ako.

0: Asog is coming na barafatay kwa kitnyet din alkele ni kagul kikienti ng kerker na kikien luonga kerkering na barunga kerkering kisense na may sunga donga kani na doke kigabalay idin na soga udin eskang na akalunga laba tetebe ina alul sog bisog sibi daile biwi na kisdiyele kiwi na kundul na kaugete na gis udongan senga kiwari oton den yomile nama do risunga ta ka tinge na kwela san ko kulkalun a tombitong alkan walagal orre bi orre ki e duo bi duo abafingina dain bulinsi urbulo naslong baslong ki kingkang ka ki alorre forkang a walagal elle duo abe e dain burdiya ke aba walagal kinzi tulaz no aba idi ne ki surus kan ke kan ko nan uto sunwa ke na dain diyo ke nes kwa kalnga omaran kial al kifora kan namaki kan na sakalon busunwa ine na mado welo to asa ine sawo ngabalan majiran bayan burku siti nani idin ne ki kise majiran bayan uto sunwa ska ne ki nes bulitiya ne jigin sunwa ga ine bulitiya ne jigya ke na ele oto ay bol kaniye ba jigya ke seni nes ke ne si ayanga kai a nama ine nin nama bod nama ine dusi namas ine roka ka nama ine dusi namas ine roka ka a keringeren na nama galtani bod appa digara nama ke singa tione tarnio na ilore nama ko ele lon kuro maran ki dore idalon kuro nas kalumba inaka idi na ba duwo warre kwa bayangwe aba warre jwa na duwo ya ne warre sis masilin va bayangwe al warre ki kangi idi ne ye ne dogola su ru ne ye ne warre sis jegiti ne ye na uto ngoso ngavi a ilolen numa dime bodin nama ene iyangwe len delin gwen niyo iyangwe den tarne na ilozi nama ko len utka alen dele kuro alanga ko ba loto le tiriri kaw ne kiya gol balen gol tar awle niyo bazi longal tar tok le niyo ne tar tok ile le algi niyo kinama dele dog e ting kin magi sondoro gage kangi idine danyango si jundi na e bam ile singan maidi java aliena lomvija minde nyomle inama bam digi ne java al lomvija awle nama gal jawngiti nesdi surisi e kisi yeje email ba non vinden saba numa ko le nan kagil illolen kinama numa belen ongal gi king ongalin den di numa ko le nan tokkabun na inkwa madi ga din gwalan imbosi tar kulo ke enin dor kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetin se ngal ye energy etere menja nang dog ye energy yela lan kawar eten sokle ke ngudo al ele na dain tas le kere wal dain to le kere ke kay meram wal gal kay meram le pagul kisen se ye ake ba kele ngal long alang long ina ka mu ele mu mending na kinse kalumina dain ya meram ka mining ore ya kere ngam emba da kaenda dan ya meram ta jangam min da meram ta jal ye na dan wore porin den ai kise ken jalo makitali lungi na ken jalo makitali long na den jaitali ese lompetewa kise as non balanki muto

0: kariti alie al eten sogle jideng ina remenja ina kwa kital ke nas ulon ulitia ina ka un elawun na ya meram alie porawe denti ying na den jalum italia selon petewa alomba alangi lole injarote ya alnose asanga ridig nye den sorin ki dalangi ya kwanta bun longola elawuna ya kwanta bun min war longola alomba asanga lenen kanyitia alang eten sogle duo jelna duo al sibadin sibatolei nama jel nas ridig ya ki kwanjeti mola aliya da ngore akay mbakelalin na kwa keran ki ngore le manin kien si bana lo bana kay wal gana kay meramang aliyon kundura nas kawe jidok manen kan sangi jere ngi dan ngore ki kela kwan toklay al kela kwas kela to as kawe ilol nama ka ye na alu sa so ko ranga tan ete meram porawe au nas ulon ki jaruti al nifia na da ngore ngi bola da en tabage ba wala ye abadu ko so ma teas ke haba ye sitting as ni ti aba bas ki gabale bas lon ki da asa ulingle do tiya elawuna kwa kerna ulul karwi ingame al bagil ken ko ay lon na de ngi jegil ay lon elawuna jumuna ko kwa di wala gal aban kwa di ban jumuna wujile poko poko chuti na ko ngale nama jumuna digo dirile wala gal tarna nama jumuna digo dirile nama ye kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wala yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani ngabilen kawe al irin merandai na du bipsi na ina ka unwi elawun al kon jiko ke na densi bo na wonye na magal elafina meranda fiya na ko na magal bipsi ko diko na edu diko na namaji long in alsa so korongi ina lompensa badok mining ina bakai mining kain jalo malejwa in rikere mara ina lompensa bana badok settings so gitina sa korongi
1: jega ne kyal kolun al dulding ko egan ki ngi si muwa zaba lompe ani ngi
0: ela kede gina jikan dok ida lompe le koronga pa ki ka dorai ingis long ina aile lompe gisin nosfia alom al aywa al lompe sin yertu lompe al korongi gisela nosfia
1: wal sendin sur kamela
0: naji jola sendin sur sija nasiti menja wal galdigin jiro lompe zale mina kwase ela la jalom ini aliyen kalgana jiro jola san ela jalom le jini nama ene jar dogal lompe zale mina kala kwase ela jalom ini na kazel ndol mana illol nama seje ine wori ki sense a marakiben kam mina so to bukwale kinin alan au na sa duwa bas lompe le seje ke min etela sare ba onu jonde kelense ape abana sa dog lompe le seje ake ba dog asan illon kelen alkatiya gena pi ina lomba sa si siminga yenti awala lan tole lompe do asin pali ba di duwa na tonkani wal ga duwa na kangare doki kelelin sursi abasi kelen simase fe ba di duwa nas gar kina kangare ba nas kelelin bi asan kwasi timbirnya longola nasin dog allongola ba la wunna kelen lompe nja kelen ina la ge ba kin men kam min kinin dan worden si ba ta la ge ba alan awuna sa u do kinin
1: aswai aswai ine di bele al duwa dog sunga tarasi nan takatini alan si kwakul kiu nas kalung a illozi na magal wel dog alan kangina in kagil wal gal alan kangina in kirtin we alki dulding we nan kalun abajal nas a masalan si bajal do amani ilona ingiritu leke nga waragal ina longa bal derki juru dukenga kan uni ka bal longa san kulkawe yani ati abonge ati amonge alanchi ko kul kulindia idina yani ka ko kul tokan kan uni delini ko neska kiyal abon amon kan nes dele ngang sunga ani kindele nama welalen san alangal dingo keri ingo ya jamale inzani kilmale die wala jalungi fal
0: lolo kinenzi longatan duobi dolo ntarazin kisese
1: idina aban kwazi ului basi dinjal jolan alan sita alan insan alan injwalan ki kwagila jamal jang na al tulle jang na al inangi nama ka welalen si yani hatta kiyal warre kwa kan ka abonga asan kerker ka inzi jambale insani ina la lombala min arang min fali ne duwe nje na digi duwe fal je gila ne sin kwa jes jamal ja barang en ne kilma die je gila na lomvi abagalin kwa lan insani ko nga kwa ba lomvi ndeng ereng ye dio la kwel wala fal kwel kilma
0: ki sense aboko ngona na kagila ina lompi mening duo si alfia yani kenja ngai duo si mending min anire lo kilma die lo na kenja alfia meninge lompi kisense bas anile rakizingindeling bas kelma rakizingindeling ina lomba aljalomi wala alsebay wala alkai dua ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka ko na kale ko bas lo sa sur si pie pia mara eten so le king kwel duo kal aw na din jalo mela ba jijalo ade ilong na ela jalom jalom asa ji din sur si injal ngi tel benya jang aw na jalom na ji gala sa dog din sur si injal ngi tel benya jamba aw na jalom lombe jisina z belamba jel ko se jang lolo ela lombe ye din kelman dio silo kina manka min din ja ela na lombe duon ko esena min pia wala dulin ko esena min pia yeden ku singa bela bay ba denkel man bela den namen kam min dobi do alan awna denkel makale sabbiden pia delin denkel man sabba ala denkel man sabba to lay elawuna jato ba do wole ki ena lomba alko en kam ma janna alba duot am al deldile bernya kenga alba janna yam lolo ina ay ba ye janan den jam wala lo to len den jumo ki quran kiti allompi jijegle na jite ajang na el tingal ji wojile te ajang kelma te ajang mel si tingal kriya ba mara kwadi asker ngeli ba
1: ne do kan longye ye abagal kan ngine ko al yani kadain basere insiki na kan bal dikoy kinga ma kiroy kira bal ba ki kan del dile del lin ngoy en wala kwa ker nga kin idin na dain boruin wushie na su kwa su nwa ge ne kira ge marang kim kin dain borun ken to kan ken kwa kin aliye ne sa ki kwa kul kalun kin kirin ase e jundi si ki koran kula san duo ye ele duo ker do insiti ka do kirin age lomvini ati jurnga sabai
0: aso
1: ati kien sibinga sabai ati den jalungi sabai bujundi na ilong nina alang si duo bi duo yezi simbeleng egal ji alin seje kasi duing inal gulom fi ini ka ngui ki den sabang eren dalini kueng na na den kirin si sia gelba na ka ngi dinis kan surnga zi fi kau wala dik dok bulilai dok dik ati kien kan nes gi ngazi imbeleng mana tu egal bial dain dio ina balung wala idi la yalangi kwa kanyu wal maza na singa ji kanga na nan jalung wala kayin zin skan surnga le seje ya kamba uto so nwa ga na sore rige ati ngwalan kabung ai digi tinin kabung ai digi nes nes kin kai milalan alan ilong alan siki ke hankan idi ne ja sa min amin jona na tin inenin a South Sudan den erte bujai kire yendi ngirin zige budas kan
0: badba badba
1: mungi abe ngwal kirile gele mungi ne nyendale so kirile
0: badba
1: maranti budas kan bufutto ni ngwengeli di ngelasi ki koran akul na duwo ke raje gele tinelsi minde ngilman di ege jallom visi se yel ki dinini ege ne jiki di ngiran ile duwo ro kire ngallom visi se tiel maranti dan sabang ere itirgina ila long ila jineza ka warin wal bot kene darne ngalolo empia
0: ei jago ela sei ela batte ina langi joki se na ina ke ngwandi emete la saji jele te songle na kwa aliena South Sudan kwa kin kin kwa kidena kwa de alkaimba ba inkame yengal ko ronga kalngana le inkalngana le inkalngala ke maras ela sei ba ina uto ngadi ke ngel kadien sabba agila ke gabale uto an kwa tebe kaminga ina tabien sabba ela yelo mali yensi lompe pia ina lang ela sabbutas kawe ba wala lombe inden sabake nguto kidele lombe min warpiana ya ela sabake butas kawe lu ngala ngete yumo na kin a said kwa dik enna engwasa ngineri pukka nena mbialon barangan diolongola ke sense akeba kela kwa ina ela sabba yen butasi askawe ba nang lombe sabba dog butasi askawe ba kien surwasi na ilo na madogi lonke dik ten sokle kial kagila a inriya wajai babala de ngara askal ngaba kidik nan surunga sene kirin kavita kezik nan surunga sene bot arandu kelero ete alqua kina en selompi dien jalom patapia wala gal pokapia naji aljal nas ulu elelinja ade ilonna kelene kummena ngwandione kegile yenji siba skelele nange ulul kere nange asin jalomba yizeba ulul kariya nange skeleli ya gize ala kelma jala alji ijuel arangin jalom enna yengal yengalnga kinnana ma men ngutu ade gene karal ne ki asker ngal baso ngere kana ma men so ngere a ina kaya ngaba ngko ase e dine gurre nga piba wala utu akinde gurre nga piba yani mungkin jidi gis nan jingo a wal galdi ki gabala orre ko man nin dinga nan al a na yanku ya lamba tajmil fi a na yanku ya lamba ina fi la alang ina fi lolo tajmil ele ji min war lom bela fe ji jamal jang na min lom pe atene jamala ya badu ngina ay piba na min war ji jamal jang na jang mara tajmili na sa kwa kona ina karotia in bele korong isa so tejmil ye jamma elbas lompi le agen lompi ay fiya ina nas agen mara tejmil na awna do kilma di oke ilole ki asa kal min tore na kay ngaba do asa kawle min kering rias kayim ba al incoming ngate mil lolo bakien de nga kilazan kulentia na de nga ma ken di borwon de nga ken do akay mba so wa re kay ngen dei na de nga kenal to an dei na de nga kitalba tabi nga ke korwon kila kela na maning ni birnya ngena aban ko se sibang mamma ni tu aba sibang sabajel sibang ni tu ti na te ya ni sibya ke manyu mana min bando ke lela na duwa se antel ba eten sokule ne kayan aban ko akindi na alba danger min le na makele na surunga se ne kurul na makele na belanga sa ri pukka de ganyi ti alanka do ge ne na kela ko alinan kalnga wal gal kidik do ke gabalai ri ke kena ru wela ndengwa ineri alkole le ne tabun kartia kidi kasina bes do gulong en lole kiga balai kina lomba do duon chuna le kariti maraba ile ritabunja kasabes long abagal kela kwantu le jiwa sayen dieng ile ile kengal ina long na ense alla ini nas alla ja abadien tu le jiwa do bes kelle le taqriban ba nui ka wete anama do tin ka wete en sokula jan naki al kilo londian adi lonna tirimbilin dioy adi lonna dulongo ben dioy abadik ile masalan kayen kille diko na na kele linja ina na manyanga na miral bungul na ina kimpulla den kilikin abaka gile dinga basta yin kawe na mutubu nu to ka kawe tiya asa ye se kele lel jigil in ai viana ka hafiya bal kafiya in na na mena kin kamin kan surwa si a kan aba kan kin surwa si a kwangi da mena ala kawe ba ba on kidin ranjan an nay lona tayyan kele ka sabas long ala da so abdali kidin ran kele njar to si do si gitimel a na kinya ga ba kin nana mai kin sikirin jawe tesa so wa million pin sabba na mankwan nazara lele kalu
1: e dimbele ine sunwa se a zinina al kawarin awaba a kin abon said wandi ngal yena kawarin awaba kai mbar nga house kwa ken sibin an ning itagelege bas meter ringile na na skol
0: dentemen
1: dentemen dan yesi bas kai bas gamelge kangi idina ye injilong a ila al sunwa den lo viale na lo ina na magal dok yani dombore ke a matta na dok gis yani ilole sunwa re sunwa na imbereng uto ngo ke lala bobe al surunge lana surunge lazi al duanga na duangal am na se suskerti na wen ko amarangal uto ngo ke laba ina surule al bang jato ngila iri wala duanga la ke balang ami
0: aso
1: wala suza la ke balang ami wala ayere la ami ala ke
0: ato
1: yani dulding gwa ba joni je gele surule nisba pay wala garagam apui na kwa deling gwe utonga bas ilale futo kawe wala gasi ilale futo gindelinga surungile
0: surule
1: surungin nayero yani dombor bas long bele to dogala jundiba in kwa surungin le futo sa bindel ba idingal duanga nga sus kene unduna ngami na inye alki oto e ati indwa jola lang si ulu julingi na fukajen boko anguni ati indwa uto anyet boko anguni te kwakin ati jangene yang si jegelo na si ngasi jari kwakin ailo ailo ken kwage wala gal kisita benga ke kwa bas kwasi ngandali ni gwenjwa kisita benga ke idi neke la kwa yendo ballon fin kwa ke jina ballon fin den dojan ele so wa ke ray balang ele singan ja aliyei oto ndeng deng deng den tini wala ga loyen el kidel ka wa ban kwa abay lon ayu erige ne kenge nas arregi ni kwa badal ni gomba suru ngasi kulu in kafiya in kajingi ne in inampia marankin na surunge ayena ine dombor do kwa kigal ga duldin go yalang duo ger di mu indala nga ko amana ma jangati ne njami alam ba ayyori a delli ni ngwe lo zina ma gola zan inkirinye ka kiyal dai wore ko akan kil ma gola lan illo in nukta wala gal imbam te birinde le kirsingo aliyena si kan ne kirsinde ni alan si kan zuru ma si se ngaye lom vigi si algi pia algi zo nga jammal fi de nuile alan kai surunga si dalling in sekel ki oto le sare le jato no vinde nuile albirnya kang nangal tulle kang nang riala ke balang iskin siki duo kering arrafia dalling ko na ma ko lan si barnga na kanina nyetti ni ko ngal kang asan kai surunga si in kai waragal alan kai surunga si in sekai duo bi duo alan imbam si bam dig ja don vindengering alan seje ke my dig na in al pien ski kan surunga zikau alan sare le ja to duo ina kwa ba ka kelala mi ba wala sal ngi ba wala gal dog nyarga be nay nyarga ba nga dogay julul ba kiken otangang idi ne duami ona te na jël do do ci uto sunga gay lia ingeri na mamin kelma lingi idi ne jaba jiki kelma ina zeyma baga ki kelma yal welalan alan ones ulu abun nes ulingi aba di kelma e akwa ba ne kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junni ne kelma si tu su jawli ne se intine e al donaza ma tu ba hadu inda lin jibu tu su jawli an ningi jwa jiki di suralan jari ta ganja ri be di ne kelma ka via ne kelma khalas yestina na hadbe illo si na madu kwelalan in kwa e alan kwa kul in orre kulin den dare nena lon balba delin kikan ine atuskele kan ne simbele kam laala ayi duo ali worre duo in tara dele stil min din ton baade nja ayi duo alan daran ye den nafsalen ko alan kaduin duin ton baade ngana alan ones kwa kerenga si wa na kwa kerenga ne skerenga si ngi alan ki dai bulin kan abongele zamanin ile sikawi kikien resa kikien bajangan kikien dey mugon kikien uto akini nyati ni gwen asan kikangi ala duones ben bajia for duen jamaral forawe janu maki kona jam wala sin jalum balan jirsingo den dikle awle nan nin jen ki wulu ma kwa gi isle gal nan gal jidi suru jiya nyam ba yana si kinama ko jiya ga sunwa niki kan na dele ngan tiriri ka wala gal nas kimili na ko to engalang den bam singan kabun na tin kwalan bam kabun ka jial gut fali yang bam atin kwalan kabun bam har nin ba den na alzin agin na se ga yin su ko ba na mado den setin ko kuro mu kay nga dog na ka gini
0: to le ke boraya to le aso ye so ye bat ke boraya aso ye ke boraya que me voy a sumar.